0: beat. 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Bukidnon. Hey, 17 minutes down 8 o'clock. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Kamusta po kayo lahat? Anong pinagkakaabalahan? What's up? What's up? Magandang umaga po sa lahat po ng mga gaga-tunin lang. May buntag. No reason for you to be in a hurry. Alam mo kung bakit Sabado ngayon, weekend. Walang pasok sa trabaho. And I know you will be enjoying yourself. Alright, staying inside your turf. Oh, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng mga mag-iisay sa loob ng kanilang mga bahay. Pero teka muna, may mga house chores, ano? May mga kailangan gawin. Maglilinis. Alam niyo naman yung combating nangyari for the past 5 days. Yung combating nangyari sa loob ng mga bahay. Siyempre, pag-aasikaso ng mga students. Pag-aasikaso ng mga nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho naman, na wala ng trabaho sa mga oras na ito, panahon ngayon, no? Ito mga araw na ito. Abay, teka muna. Kailangan muna siguro kayo naman yung magtrabaho sa loob ng inyong bahay. Ha? Saludo po sa lahat ng mga nakaupo na sa inyong mga laundry area. Yung mga naglalaban na. Sige, angkol! Manlawan mo na mabuti, ha? Alam niyo naman yung mga lalaki pag naglaba. Hindi masyadong, di ba, hindi pulido. Oh, pero kailangan siguro bantayan ng mga misis. Kasabihin na naman na magde-text ito si Jason. Puro nalang pinupuntiriya yung ano, yung mga lalaki naglalaba. Bakit ba? Di ba? Uso na ngayon yan. Ah, dapat tayo na naglalaba. Di ba? Oh, magandang umaga muna. I-shoutout natin yung mga winners ng bugas at groceries, ha. Congratulations kay Maria Jabel ng Kauswagan. Maria Jabel ng Kauswagan, ha. Congratulations. Nanalo ka ng bigas at groceries at the prices rise overload. At ganoon din si Von Marvin Ratilia ng Kim Taxi. Congratulations. And Princess Ayoma ng Bloomingdale Phase 2 ng Ipunan. Congratulations also. And Jenny Romares. Jenny! Nakadaog kang bugas at groceries, ha. Pumunta ka dito. Dali. Bring your valid ID sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. We are waiting for you here. Alright, taga ano naman yan? Taga Barangay 22. 19 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Ang suli, hindi nga to commercial break eh. A little breather para po sa inyo. Stand by lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kage ya the aur city 93.7 FM bugino and 8:46 on the clock. It's Sabrina Carpenter for you with Taste.
1: Ah, tama sana tama nag almusal na yung mga namahaw na karon.
0: Hoy.
1: Sana all.
0: Anong pamahaw dyan sa inyo, mga sweethearts?
1: Ah, siyempre pa, sa lahat ng mga kagigising lamang, kabubukas lamang ng takip ng kaldero, tapos nakita niya, oy! Wala pa inilungag.
0: Teka, sino bang na-expect mo maglungag?
1: Ha? Yung naunang gumising, teka muna, nanay mo yata yun eh. Ah, ikaw naman maglungag ka ron. Wala kang pasok eh. Di ba? Kung wala pasok. Pero kung may pasok ka, bay, mukhang nakalimutan maglungag.
0: Alungag na, madali na naman maglungag eh.
1: Yung sudan, pwede naman bumili ng sudan lang. Diba, mabilis lang din yan. Dali na, huwag na magdadabog.
0: Usap na, ay!
1: May mga ganun pang tipo, ano? Huwag na, padal kilos na, ilungag na lang ka, ha?
0: Magandang morning po, ang mga taga Grace Wien Hardware. Nakikinig sa atin, good morning sa Gaspol and Palm Hardware. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po mga magaganda mga nilalang taas kamot. Mga gwapo mga nilalang taas kamot. Thank you so much for always listening. Hope you guys are, you know, having a great time back there. Yan, maayong buntag. Pamahaw na mo tanan. Sige, merienda na lang mamaya. Baka magmerienda si Madam at saka si Sir. Ha? Thank you, ha? Garonita and Mabini family. Mga taga Ramonal Village. Si Jane Mabini. Maraming salamat din po sa inyong pagpaminaw ngayong umagang ito. Another break is in view. Magbabalik pa tayo with more. 8:48 na. Sweet darn, mayang buntag. Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidon. 4 minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga, nangigilig sa atin ang mga taga Ramodal Village, Kamamanan, sa Besa Family at si Alma Caparoso, agikan kay Loy Abs. Magandang umaga. Intelair Refrigeration and Air Conditioning, nakikinig sa atin. Maayong buntag kay Tunay Kalugar Vlog. You know, maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Ganun din, mga taga. Wait lang ha. Sana ba yun? Mga taga, ano, Pag-asa, Savior Branch. Shoutout kina Sir Jackie at saka kina Ma'am Gab and Ma'am Carla. Dagang salamat. Galing kay Matias. Maraming salamat sa pagme-message sa aking page. Dagang salamat. Yung mga di pa nakapollow, mag-follow ha. Please. Ayan, Jason Space Heart FM. I-follow nyo lang ako dyan para sa mga kung ano mang kumustahan natin. Yung mga hugot-hugot natin at maraming pang iba. Ha? Maraming salamat. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Paalam na muna ako. Antabayan ng ating pagbalik sa Dekada 90. Kasama naman sa programa na yan, si Harvey Stone until 12 high noon today. Kita-kits tayo mamaya. Sa SM Uptown. Aha, alas 4 onwards. Maraming salamat mga sweethearts. Today is September 26, 2026. Teka muna. Abay 90 days na lang. Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

8 minutes after 9 o'clock. Good morning, everyone. Welcome po sa ating programang The 90s Heart. Hanggang alas 12, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 9:28 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM na 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bugidon. Good morning, everyone. Happy, happy Sabado. That was Men in Black by Will Smith. Oh, sino bang nakakaalala ni Will Smith, ha? Ang dami niyang magagandang mga movies, ha? Especially yung favorite ko sa kanya, yung The Pursuit of Happiness. At saka yung real life na sinampal niya si Chris Rock. Grabe talaga, di ba? Pero, oh, wala, nakalimutan na nila. Pinaalala ko lang sa inyo, ha? And of course, I'll be playing all your favorite music from the 90s hanggang alas 12 po yung pagsasama natin, ha? Kaya, diba? Sold na po yung general cleaning natin. Ano ba yung mga ginagawa natin? Basta na sa background ng mga music from the 90s. Nako, tuloy-tuloy po yung ligaya natin, alright? Paramdam kayo sa akin! 0917-1579-927 0961-892-4927 Mayong pagpamahaw, yung mga kakagising lang ngayon. Nako, maligo na! Amoy-amoy haplas ka pa, ha? At saka, para at least fresh na fresh yung Sabado morning natin. Alright? Sarap mag-rides mamaya. Unahan na natin yung ulan, di ba? Sa mga nagmomotor ngayon, dyan sa may Calaveria, Misamis Oriental, nako, ang sarap talaga ng daan dyan, ha? O, ingat po tayo. Tsaka, wag maging kamote, ha? Takbong pogi lang po tayo. Alright? 9:30 na ang oras natin. Patuloy tayo. Of course, kasama si Harvey Stone hanggang alas 12. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 9:42 oras natin, sweethearts. Kayo ay nakatutok pa rin dito sa ating programa, The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening kay Brother Jun Ross. Di ko alam ha. Ngayon ko lang nalaman, paborito mo pala tong Ginggang Guli. Ay, di ba? Sayo-sayo lang dyan ha. And happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Promised Land, Magasandi. Maayong pagpamahal dyan sa inyo. And also, hi na din sa lahat ng mga workers dyan sa may San Jose Seminary, Kamamanan. Kay Leia Banag, Ethan Apolinar, Gagang Yase Del Mar, and also kay Joy Pahe. Ikinig sila sa atin ngayon. Happy, happy listening dyan sa inyo. Unsay pamahaw na to din ha. Pwede mo diritso din ha. And happy, happy listening din sa Orozco Bus number 4771. Ay kay Tidan sa Calyao and also kay Nika May sa Monte. Happy, happy listening po sa inyo ha, sa lahat ng inyong mga pasahero ngayon. Nako, pakusgig yun ng aircon aron dili igangon ha. Happy, happy listening sa inyo ha. Orozco Mini Bus sa lahat ng mga poking drivers natin at saka yung mga guwapo o guwapang mga pao nila ha. Shout out at happy Sabado po sa inyong lahat. 9:44 na po ang oras natin. Sorry. Ako'y magbabalik pa with more music. Music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: RFM, Bukidnon, 10:16 ang oras natin, sweethearts. Second hour stretch po ng ating programa, The 90s Hard on a Saturday. Hoy, nako, Sabado na ha. Survive tayo hanggang Wednesday. Alam mo na. Happy listening sa ating mga sweethearts dyan, mga loves natin ha, sa may kamamanan, kay Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sagala, and also kay Mayor nga masuko, dili magsya. Mayor Miles! At yung pinakagwapong alot nato diya ha. Basta dili lang alot mahay. Happy listening po sa inyong lahat. Lola Amy, thank you so much sa pagpaminaw. And sa ating mga sweethearts ngayon sa may Bulua, shout out po sa inyo ha. Si Ate Charito at saka kay Kuya Tolitz. Happy listening po sa inyo kay Chacha. Good morning sa inyo, Maribel! Ang sarap naman ng pamahaw ni Maribel, oh. Kita mo, Clark. Ito may, parang omelette at saka pineritong saging. Ang sarap! Good morning kay Sir Efren Uwayan. Oh, naglilinis habang nasa background ang Heart FM. Nako, maraming salamat. Sunod niyan na, sir, is magugutom ka. Oh, sarap kumain ngayon ng sabaw ng baka o di kaya yung humba. Nako, grabe talaga, di ba? Saya-saya ng Sabado natin. Anyway, patuloy tayo. Mga masasayang mga music natin dito sa ating programang The 90s Heart. 10:18 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 10:35 ang oras natin. Christina Aguilera with Genie in a Bottle. O, kung kayo ay maka-encounter ng Genie in a Bottle, ano ba yung wish mo? Ibigyan kayo ng tatlong wishes, di ba? Unang wish ko is a secret. Anyway, batiin na lang natin itong mga friends ni Mommy Marilyn, ha? Happy listening daw sa HNM. And hi also to Lola Amy, Miles, and also sa lahat ng mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Hi din kay Clark. Oy, Clark. Dito yung pabati mo, ha? Jonalyn Yabo of Duncan, Ororama, and kay Michelle Amplay of Ladybag Laundry, Lita Fabella, and also kay Kring Kring, and Lucas of Zone 2 Carmen. Maraming salamat, ha? Yung mga bising-bising natin ngayon ng mga laundry shop. Nako, ang daming labahin, di ba? Kasi ilang araw ding umuulan. Mas mabuti na lang doon tayo maglabas sa laundry shop para at least suot kagad, di ba? Shoutout din sa Clean Co. Sa may Kauswagan at saka dito sa may Ipunan. Shoutout, ha, especially sa may-ari nila, ha. Happy listening po sa inyo lahat dyan. 10:36 na po. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.

0: Incorporated.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric,

0: 7-in-1 ang EXL All-in-One Skincare Oil.
1: Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bukidnon. Alas 10:50 na. Shoutout po sa biyahing malay-balay ngayon na bus, yung sinasakyan ni Mommy Marilyn, ha. Oy, don't forget, ha, merong discount yan si Mommy Marilyn kasi sudyante pa yan. Happy happy listening si mo, Mommy, ha. At saka sa bus na, ano ba yung bus na sinasakyan mo, Mommy? Paki-message nga sa akin. Shoutout sa mga driver at sa mga katabi ni Mommy ngayon, ng mga pasahero. Ingat po tayo sa daan, ha. At saka don't forget to pray. Happy happy listening. Oy, sa Mommy rin ni Marifel. Happy happy listening si imo, Mommy. Oh, mag-undergo na daw ng eye operation, ha. Oh. At saka ingat po kayo, ha. God bless you, Mommy. Maraming salamat sa pagkikinig. And hi din kay Kuya Noel. Happy happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Yung mga Kitoda drivers. Oh, may pa-wish ng wish namin magka pera, magka bigas at magka kotse. Tata sa lahat natin mga HPG, ha. At saka happy happy listening din kay Yael. Oh, papunta sila ng Igpit ngayon, nakasama si Ate Ate Cha and also si Kuya Tolit at saka si Chacha, yung nag-drive siguro, di ba? Happy happy listening din sa ating mga Kabanday boys. Hi kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, kay Marlon and also kay Gwapong Yuri. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan sa may Taguloan, Misamis Oriental. Anyway, oras natin. We've got 52 minutes after 10 o'clock. Time to brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. DBTin, magbabalik pa ako right after this commercial break. Tutok always dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash.
5: For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash! Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dilibitin!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice,
7: ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 11:21 ang oras natin, sweethearts. Welcome po sa last hour ng programa natin, The 90s Hearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. At saka, don't forget, yung alas 12 susunod na yung Sabado edition ng Music from the Heart. And of course, makakasama niyo si George. Tatlong oras po yung pagsasama niyo, ha. Hanggang alas 3 po ng hapon. Grabe talaga, sulit na sulit yung pagsasama niyo sa programa niya, ha. Happy happy listening kay Demsoy. Maayong utos sa'yo mo, Demsoy. At saka kay Kuya Jay Tagalog. Ito yung mga vibes niya, ha. Yung mga patumbling-tumbling. For sure, tumatumbling na siya ngayon dyan. Hi sa ating mga sweethearts din sa BBQ, yung BBQ family natin, ha. Happy happy listening. At saka pahabol daw ng happy happy listening kay Lola Amy Balumadres and also kay Tessie Pabua, kay Wilma, and sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Madonna and Child Hospital. Happy happy listening po sa inyong lahat. Kay Marifel, happy happy listening. And also kay Lita, Ma'am Lita, ha. Shout out kay Merlin Gonzalez. And also kay Engineer Mario Gwen. Oban sa ilang tauhan dyan sa may Candida siguro, ne? Candela, dyan sa may Zone 8 Bulua. Happy happy listening po sa inyo. Good morning din sa Kabakungan, Claverian Misamis Oriental. Shout out sa kanyang mga anak, si Rian Joy, J-Rec, kay Yuzam, kay Zephalnia Kezaya. Sabi ng mga pangalan ng mga babies ngayon, ha. Happy happy listening sa inyo. That's coming from Rhea Zamora. Shout out po sa inyong lahat dyan, ha. 11:23 ang oras natin. I'll be back with the music from All For One. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, makinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:53 na pong oras natin ha. Final break na po sa programa nating The 90s Hard. Siyempre, ngayong Sabado na naman, magsasama-sama tayo sa ating programa. Don't forget, ngayong alas 12, susunod na kagad si George sa programa niyang Music from the Heart. Shoutout natin si Demsoy at sa lahat ng mga kasamahan niyo dyan sa may JRS Maramag. Ay, kahit Sabado, may trabaho sila ha. Shoutout sa inyo, di amayong pagpaniun to sa inyo. At siyempre naman kay Kuya Jay Tagalog. I'll see you ha, kung meron tayong imbitasyon. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, here we go again. Magkuyog na usap kita, sod sa usa ka oras. Makat-on sa daga mga butang, kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Naamay, morag barko mo larga. Mauwahin na bakos biyahe. Siyempre makaton sa tas sa atong mga produkto mismo o gang atong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Batun.

0: Dili ka gid unta angay nga mo ani og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablisab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kun moriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimo masikop ko nila. O, sa kinan... Iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagiko, Ladybug. Tambagiko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL, Makabuhay Plus.
4: Daghang salamat sa pagpaabot sa itong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Init ba rin sa mong nahimutangan? Gauwan ba? Gataligsik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Pusay na abasin nagbaha ang inyong kanal.
5: Char!
4: Magalit sa kanal ra. Di ba mo kawas, oy? Namang limas kita. Sa mga nas dool sa mga sapa, kasapaan, nga nagkusog ang uwan sa kabukiran, na kung mag-amping tangtanan o mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, tsare. Isun maghubad ang English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Tsares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Baton. Diyos ko, sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. By the way, ako si Lady Baton. Magkuyog kita sud sa saka oras o sa atong tuyo o tumong good health karon o mapuhon o kang tunas o maabot pang mga panahon. Dagang gihapot ang mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga itong ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga. Kabahin sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Nausap kita ka makabuhay para sumpayan na itong revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today maong ika, chapter 7. Ikapito ngayog to, no? Chapter 7 sa iyang kaagi. Abdi ko na nato niya na ang sumpay. Di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.

galitin at papagsilosin ako sa pamamagitan ni Banjo. Si Banjo din naman po kasi kung bakit biglang tila naging magiliw sa bakla kong kapatid. Subalit wala naman akong narinig at nalaman kahapon ni Banjo na pumatol siya sa bading sa kahit na anong paraan, Lady Batod. Kung kaya't ipinilit ko noon na hindi siya papatol kahit na kailan sa kapatid kong bakla na si Abon.

0: Saligi lang si Banjo Mayani. Ayaw sa padasi mong kabalaka o pagpangabubho kay sa maranga giatrak mo kanang tanan nga mahitabo kon paundayunan mo ang mga negatibo nga muhari si mong huna-huna.
1: Nainugnog.
0: Ikaw na nagsulti. Wa ka makabati nga may gitubayang bayot si Banjo sa wa pa kamo sa usa ka relasyon.
1: Wa hinuunoy. Pero tingalig.
0: Tingalig unsa?
1: Tingalig. Unang higayon karon.
0: Unsa?
1: Huwag ka na ang ikabalakan ko.
0: Ay ayaw lagi in town padaan ang mga negatibong hunahuna. Mangsay ti ka anak. Sikag hunahuna sa mga butang wa pa mahitabo. Mahitabo na gininoon kung kanunay mong hatagan og panahon nga muukupar sa imong utok. Mabalda ang imong kalinaw, Mayani.
1: Noy.

0: Mihaw ka sa kong apil.
1: Pero may kukinin buhaton, di ba?
0: Naibaw ko, Bancho. Pero...
1: Pero unsa mayan eh.
0: Sorry. Dili ko lang kalikayan nga magselos sa akong mismong igsuon nga bayot.
1: Unsa?
0: Bancho. Dili ko nimo mabasol. Kalit ang kausaban sa iyang tinagdandian nimo. Unya ikaw sab, nakigsuod ka sa binuon niya. Gituyo mo ba kini?
1: Mayani.
0: Please, likay si Abun.
1: Gituman ko na gani ang imong gusto nga ibalik nga ito niya ang iyang girigalo mga t-shirts, dili ba?
0: Salamat.
1: Huwag ka ba maguna-una. Nga tingaling pinaagin ako. Maokay ka mong duha si Abun? Okay.

tungkol sa sinabing yun ni Banjo ay napaantanda ako. Malaki rin naman ang posibilidad na si Banjo mismo ang ginamit noon ng kapalaran at ng langit para magkasundo kami ng aking kapatid na si Abon. Baka eksahirada lamang akong mag-isip noon sa gagawin ni Abon na aagawin na si Banjo sa akin. Kung kaya po naman pinilit kong maiwaksi sa aking isip ang mga alalahanin patungkol sa kanilang dalawa.

0: Insecure ka na kumaya ni Onsa. Abon, bisan trans ko, pero nahadlok kang matakli din ako ang pagtanaw, ingon man ang pagbati ni Banjo, dili ba? Mahimo ba? Dili ka magpakatawa? Wa ako mag-joke. Nag-joke ka. Pero labaw pa ana, nag-illusion ka. Gihagit mo ba ako? Oh, mahimo kong tilawan si Banjo kung gusto ko. Oh, pero mas labaw pa ana, ilogon ko siya bisan bayot ko. Nakagusto ka gidi ay niya. Nakagusto. Nahimuon siyang parte sa akong mga duwaan. Cause the world is my playground. Joke! Usbon ko ang isulti ko nimo. Distansya kang Banjo aron dili kita magubot. Unsaon ko sa pagdistansya niya kuni among duha dinhi sa bahay. Oh, tumana sa pagisulti ko. Biya ka mo dinhi sa bahay og palayo kang papa. Sa ingon lamang ni aning apaagi makabaton ka sa bugkalina o mayani. Unsa? Kaya ka magpadayon pa mo dinhi? Magdugay pa mo dinhi? Ah, dili ako ang muguba sa inyong relasyon kundili ang dadun kong mga kailang babae dinhi nga dili imposibleng dili magustuhan ni Banjo sexually. Abun!
1: Unsa?
0: Klaro ang gisulti ko pa. Gusto ni Abun mo biya ko. Mupalayo ko nimo.
1: Mao ka na ang angay mo buhaton, Mayani.
0: Pa!
1: Pero naarani mo kung unsa ang atagan mong prioridad.
0: Oh.
1: Sa pagkatinuod lang, kahasol ang hatod mo sa kinabuhi ko.
0: Unsa?
1: Wa ko makauyon ini. Mahimuti kang ilhong anak pero dili mo ako angay obligahon sa pagbuhi nimo.
0: Gibaliwa mo na ako sud sa daghan na kaing katuigan. Hangtod ba karon magdumili ka lang gihapon sa pag-atubang sa imong obligasyon? Ha? Diri na ako isip imong anak.
1: Dili ko ikaw obligasyon. Dili mo ako mapugos. Ang pagmahal o paghatag og importansya, dili ikaw pamugos, Mayani.
0: Oh.
1: Unsaon ko ikaw nga akong makatunan sa pagdawat, sa pagpangga, sa pagmahal o paghigugma isip akong anak. Kung ipapasan mo na ako ang tulumanon nga dili ko interesadong buhaton.
0: Pa! Kalawang igbatasan sa amahan, pero may nalang ka di siya abugon. Pero somehow, maura gihapoy meaning. Dili siya dawat. E na may ka makabuhay unag, ikadawhog na pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Mayani at Anabati. Mamalik taon niya uman sa pipila ka mga painom doon para ato ipadayon ang ato pagbasag pagdrama sa iyang revelasyon. Oo, kaya na pa ikatulo katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
6: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
7: Dagang salamat ka Makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na tong partner everyday ang atong naginusarang kapsula. Nga mo himuon na tong dietary supplement. Himuon na tong partner as in everyday gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangi mo kumpiyansa kay Taura ta dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton or nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gita. So dapat naatay panaming sa mga virus, mga bacteria o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka Makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil diha ang Acapulco, Niugniugan, siya ang Gubat, ang Palaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas, o Herbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong ka Makabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam ka Makabuhay. Unya dali ra sad kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya naay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganon. Unya kanang tama-tama ra sad ang gilapdon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usab yung benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na ka Makabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka ka ng pangligo nato mag-init kag tubig unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba mga pipila lang ka buok unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste mingin ana unya imong ibaba din ha ihumol nimo ng sambong paste ilawom sa tubig pwede ra sad nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kung ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong ka Makabuhay, Diyos ko, makatabang sabna sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon o plema sa respiratory tracts, nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo, masakit, hindi mo tutunlan, apil pa bukubukog dughan, di ba? Sumatibhangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nung ikaw amitong tiils baboy. Nga nung ikaw amitong mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, doon ay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason na mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa gasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo di atungod sa rayuma. Unsa pa ba yung binipisyo nga makuha nato? Ano unsa pa ba yung mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar, labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa atong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan inana pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita ni Ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Hello, hello diha sa mga coffee is life ang ilahang ginatawag og panultihon sa kinabuhi. Pwede gyud mo lahutan ilang adlaw kung di kakape. Unya ang kape sa gyud nga 3-in-1 kay makahatag rag sakit. Nga daghan pa jud kay sugar. Ipadapli na na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang ang atong kape kung imong pagaimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay usa ka matang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, di ba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana, yatagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot in, sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup yung mga bugat ng mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo, kanang mapinupino na giyon, flakes baron, or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnon nun aron makamugna sila mga smoothies. Pero pwede sad magkana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naalang yung spirulina. So doon na ba'y lain pang binipisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imo pangutana. Kaya murag familiar kayo mo ng spirulina, murag pang diabetes, yung ginang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sad na'y daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes son ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana. Makapaubos ang spirulina sa cholesterol level. Makatabang sa temporary nga allergic rhinitis. Makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa may mong gipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
7: And now, niya na ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 7 sa iyang istorya. Din lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: di ba't masakit pong marinig mula mismo sa bibig ng sarili kong ama ang pagtanggi niya sa akin. Sa kabila ng pagpapatuloy niya sa akin noon sa kanyang bahay, hindi pa rin ganap ang kaligayahan ko sa puso kahit nakasama ko na siyang aking ama. Gayunpaman, hindi ako nagpadala sa kung paano nila ako ipinagtabuyan. Mas kinapalan ko pa ang aking mukha at tinibayan ko pa ang aking loob. Hindi masama ang aking layunin noon. Alam ng Diyos, saksi ko'y langit, nais ko lamang magkaroon ng ama.
1: Akong nakita nga way makatupong sa imong kamalipayon nga nikipuyo ka din sa bahay, bayani.
0: Sir.
1: Wa ka gintong kibisan gamayng kauwawon siya. Milahutay ka gayon sa pagpuyo din hibisan dili ka welcome o di ka madawat na mong tanan.
0: Oh.
1: Sud sa pila kabuhan nga niya ka mo din siya, imong utlong magagnaw nga boyfriend. Bisan makausya, wa mi anhi si Dorothy, ang kundatad mong inaan.
0: Oh. Wa mahibaw si mama nga ni ako.
1: Kunuhay?
0: Tinuod ang gisulti ko. Dili siya gusto mo anhi o mupaila ko kang papa. Pero gisupak ko siya.
1: Buot mong ipasabot. Ikaw ang misunod sa kabaga sa iyang naong.
0: Mahimo ba? Dili mo siya panamastamasan og sulti?
1: Mao kada ang tinuod.
0: Rape victim siya. Siya pa ang gipakadautan ninyong tanan?
1: Wa siya lugusa. Drama lamang niya ang tanan.
0: Dili ka na tinuod.
1: Baka ko nang imong inahan. Pangandon niyang pakasla ni Rodrigo kaniadto kay plano niyang manghantok lamang sa among katigayunan.
0: Baka ka na. Tumo ka na.
1: Pobreng hugaw si Dorothy. Desperada nga way sama, ambisyosa. Iro nga kaniadto pa nagpaghot sa buwan, way dignidad.
0: Igo na.

Ma, ayaw kabalakan ako. Safe ko. Kauban ko si Banjo. Nanarbaho ko. Dinhi sa syudad. Yes, ma. Mupaulir ako diha. Mupahibaw ko ni mo kung unsang pitsaha. Okay? Okay, ma. Ikaw sab. Pag-amping sab diha. I love you, ma. Bye. Si mama, nabalakan ako. Pero dili ko pa siya mahimong kasultihan gani ako sa poder sa kong amahan. Dili ko gustong masuko siya na ako. Dili ko gustong mauunya kanay makatrigger sa iyang sakit. Si Banjo, hain na ba itong tawhana?

0: Nakita na ko ganiha si Dong Banjo day Mayani. Miadto sa swimming pool kay gipapatawag man siya ni Ma'am Abon. Gisugo sinugnog.
1: Unsa? Tuwa pa ba sila dito sa swimming pool, Noy Teban?
0: Ganiha day. Pero miagi ko dito dili palang dugay. Wa na may naligo dito.
1: Unsa? Kun mao. Hain man day sila. Nagkuyog sila?

Ibatol si Noy ni Banjo ang sinabi ko sa kanyang huwag lumapit kay Abon at ang aking kapatid, hindi rin nagpapigil sa kanyang kalandian. Nang mga sandaling yun ayon sa security guard ng gate, magkasama umano silang dalawa na lumabas. Sumakay si Banjo sa sasakyan ni Abon. Nagningit-ngit ako noon, Lady Bato, dabang iniisip kung saan sila pumunta at kung anong kanilang ginawa. Niayaw rin kasing sagutin ni Banjo ang aking tawag sa kanya. Tila ang kapalit ng pananatili ko sa poder ng aking ama ay ang katapusan ng relasyon naming dalawa ni Banjo na hindi ko mapapayagan na mangyari noon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Mayani. Pero pami-ended to, napaisumpay mo ng paabuto na to sa sunod nga episode sa itong tulumanon. Pero sa itong pagbalik at itong lakbitan, nagisgutan ang itong nabati ng kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. Abdik, din lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, atil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pa-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pa o ikahibong pa. O mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, oo, diba? Okay, naila na nga ito ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito na tayo mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight.
5: Mabitaw nang religiously kinahanglang tumaron yun ato na nang bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kana tungod kay daghang ikatabang nimo o ikahatag nga kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula ang EXL Makabuhay Plus capsule, daghang mga ingredients giusa lamang diha ug usa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid nga bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga adunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas o kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer. Ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni ana nga matang sa vitamins dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang apil-apil lang sa imong gipanginom kun dili makaprotekta sa nimo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan og kanang sipon, dili ka daling subawan. Kay kanang mga tawo nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon min ana ba? Masubawan lagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakdan na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C na to kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
5: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
5: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwag tangnas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilabay akong imnon, ana. Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinalat siya kung inom ana, pwede ragyod para na atay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing, kahong magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usang ito sa do ka kapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult nya bisag wa kay sakit no nya imong tubig nga pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water dili bugnaw ha dili cold water nya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement kun pananglit na kay balatian mas daghan na to ang dosage mamahimo nang duha nga to sa tulo ka kapsula nya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon pero pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabot usa ang usa ka oras isip imo ang food supplement gihapon. So mo nang everyday gyud imo ang partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL coffee mix 17 in 1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi kulay dibaton. Nabati na itong kinatibok ang chapter 7 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa matapos dito ha, kamakabuhay ang iyang storya. Sundan nga po na ito paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Pero karoon atong lakbitan o gisgutan na ito nabati nga drama kagania. But before that, ang pambansang reminder mo, pahiyom tang tanan. Pahiyom, pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile. And we can never go wrong. God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi. Hamubo lang yun, kaayo akong isulti. Bahayin sa itong nadungog na drama, kung basihan nato ang chapter 7 sa mong istorya. Way dautan nga magpaka-brave, way dautan nga magpaka-isog, way dautan kung mubarugta sa itong mga katungod, way dautan kung dipinsan nato itong mga kaugalingon, ang dautan lamang kung musubratas linya, kana mo palabita, mo pasuwabita. Muna nga, anytime nga murag mahagit ang ato ang kasuko, ang atong kaugalingon, ang atong emosyon, tanan, nagyud tay pag-ampo sa Ginoo nga before ta mo sulti, before ta mo react, before ta mo lihok isip balos, inhale, exhale, una ta ka makabuhay para makapaminsar ta, muluag ang ato ang panghuna-huna ngadto sa kami taong somehow makapinsar ta og tama og husto para di ta masayop, no? Dili daotan nga musukol ta, motubag ta, musuki ta, munota, di ba? Mubalibad ta, kanang mo-resback ta, pero labaw sa tanan, iampo nato ang atong mga musunod nga mga reaction para dili tama sayop. Ganon. Anyway, kamakaboy, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani, din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw kang Aliena. Thank you sab sa mga taga Siargao, sa mga taga Surigao, sa mga taga Misamis, sa mga taga Tibuok Davao Region, mga taga Agusan. Ayon, oo, Davao Region ganino. Mga taga Bukidnon, mga taga CDO, mga taga Gensan, mga taga Cotabato, Tibuok, Visayas and Mindanao, ganon. Nag-iabot sa itong pagsibya, sa itong tulumanon. Salamat kaayo ka makabuhay sa pagpaminaw. And syempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa itong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam og mas sinabuton? Ipakita niya kana pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung siya masuk-anon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. Huwag sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 1:03.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan, may kala. Nainasip kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Ug kinilang gyapon ninyong higala si Kuya Arn nganyong ikauban sabay sa paghatag na usab ug laing pagtikad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Ma'am Ella, no? Nga taga Tubod Munti Hagna Bohol. Grabe, makaabot ba ang atong programa din ha sa Tubod Munti Hagna Bohol, pero nagtuo ko mahigala. Kini si Ma'am Ella, taga Tubod Munti Hagna Bohol gini siya. Pero base na rin ni Diridapit sa ato ang side sa Mindanao, kabakasyon lang siya. Tapos nakapaminaw sa atong programa. Kaya maroon po niingon niya sa pagkiginabi namo sa iya na taga Tubod Munti Hagna Bohol siya. Okay, at least naman nga natay matagaag pagtagad o gatong i-share na kaninyo dinagis paghatag o kinabuhi sa kaagi ni Ma'am Ella. Pero sa dili pa, manghinaot ko sa Ma'am Ella na akaroon. Ma'am Ella, manghinaot ko na akaroon sa imong nahimutangan o nagpaabot sa imong kaagi nga itong matagaag kinabuhi. Ani ang Ma'am Ella, ato ng tagaag kinabuhi karong taon-taon. Pero sa dili pa, kumusta, kumusta ang ato mga listeners sa naglalain mga lugar, labaw sa tanan sa mga users nato sa ato mga produkto. Manghinaot ko nagpabilin paghihapon ninyong pagsalig mahigala paggamit sa ato naglalain mga product nga hibalo ko na makahatag kini og mayong benepisyo makatabang sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Ay mo katingala mga higala, no? Labi na katong nakahibalo na. Nga gibalik-balik na ko kung unsay ikatabang sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Kay basin wala ta kahibalo nga na ay mga bag-o karon usa ba kataod duha tulo ba nga wala pa sila kabalo kung unsay naa sa atong programa para mahibalo sila nga natay mga produkto, no? Pasin og sulayan sab nila, matabangan nato sila. Okay. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan mahigala, padayon lang yun ninyo paggamit, no? Katong nakagamit na o katong bag-o sulayan ninyo kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan kay aron kanuna ninyo matagamtama ang gitawag nato nga cleansing effect. Siya ang muhinlo sulod sa atong lawas samtang kita nga kanunay nangapi sa atong Coffee Corn Gold. Matingala kami gala nga daghan na imong maihi. Kung daghan na imong maihi, lahi rasaon na nga wala ka mag-maintain sa atong Coffee Corn Gold, normal ang imong paghi. Karon mo daghan na imong pag-ihi. Pasabot nga daghan ng gawas nga mga hugaw sa sulod sa inyong lawas pinaagis pag-maintain ninyo sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Din ikaduha, mahimong regular na usap ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay dili gid pwede mahigala nga mulat ang kita og usa ka adlaw, duha ka adlaw, una kita magpagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala magkaproblema kita sa ngadto-ngadto magkadaot atong tinae. Paingon nga magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantod mahimong colon cancer. Ibalo ko nga manimbako gid ta, simbako Kuya Arn. Pero dili kana madaag simbako mahigala kung pabaya kita sa atong kaugalingon. No? Ang ako lang mahigala nga, gipahinumduman lang muna ako. Pero dili niya gusto, wala ko'y mahimo. Wala manipog sanay ato. Pero ako lang mong gipahinumduman nga dili gid maayo. Nga mulat ang tagtag-usa kadlaw, duha kadlaw. Nga una kita makapagaw sa atong hugaw. Kay kita ragyod ang magkaproblema. Huwag kita ragyod mahimong mahadlok na. Kung mahitabo ng gitawag nga colon cancer. Kay hugaw ko na, dapat ipagawas na nato. Sa matag-adlaw, may nalang na ikaduha ka isa. Mas nindot kaduha mga igala. Og dayon usab, maangko na sab nato ang taas-taas nga oras nga paghinanok pinagi sa atong pagkatulog. Basta mamintinar lang gihapon nato ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. No katong na mga insomnia, abi ninyo mga igala, makasibpagin mo sa ato ang Coffee Corn Gold. Tagtunga lang sa kutsara. Matagtimpla ninyo, tunga lang sa kutsara. Pero walay problema kung inyo himuunog o sa kutsara ang kada timpla ninyo. Ang ako lang makasiblang mo, pero dako na kinagtabang lang, tagtunga lang sa kutsara mga higala. Nagkantidad lang ka na o 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Dako na kinagtabang ka ng kadaadlaw nga tagtunga sa kutsara, nagkantidad o 4 pesos, maangko na nato ang cleansing effect. Nga mudaghan na itong pag-ihi. Dayon usab, mahimong regular na itong pagbawas sa matag-adlaw. Makapagawas na kita sa matag-adlaw sa itong hugaw. Ug dayon, maangko na ito ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok sa pagkatulog. Ingana, mahigala ang ikatabang sa tagtunga lang sa kutsara sa matag-adlaw. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw sa atong Coffee Corn Gold, may tabo nga o sa kutsara. Pero pwede niyo mahigala tag isa kutsara ka na timpla, walay problema.
wala na siya'y overdose kay ngano, wala siya'y chemicals. Mga pure organic na siya may gala na diha ang mais, ang malunggay o mangustin. Okay, kung sulay mo ni ini at Tomas Parmasya din ikumplito ang pagsulti sa pangalan ing nga coffee corn gold with malunggay and santan. Ah, para paghatag sa taga-parmasya, makita na mong usaka pouch nga silver din may pagka gold yellow o din black. Din itatak nga 200 grams sa ubos. O dahil na mabasa ni mga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free sugar, pure organic. Dili na maong giingon ni doktor nga bawal sa mga pi kay nakagibati. Hinon bisan pag high blood ka, diabetes ka, unsay naa sa imong problema nga naa sa imong kaugalingon, walay problema ang atong coffee corn gold with malunggay and santon kay pure organic na siya, wala na siya chemicals para ibawal ni doktor, no? Lahit tong giingon ni doktor. Muna sulayan ninyo mahigala, no? Matag-adlaw, mintino na ninyo tibuok pamilya kay pwede ni sa mga bata. Sa lain bahin usab, gawa sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Nasab kitay coffee corn purple mahigala. Gitawag na siya plus 8 herbs tungod sa mga sangkap ni ini nga makahatag og mayong benepisyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Coffee corn purple. Ang coffee corn purple do na kini daghang benepisyo kay ang purple corn dahil han kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Then makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay

Dahil usab mahigala na siya ampalaya og barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ug dugang pa na siya spirulina. Spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Then, napagid siya sa agol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa timbang, no? Nga nag-manage ka sa imong timbang, nga perminti lang tungod sa imong edad, nga maurugin na imong timbang may gala, tungod sa imong kadako, nga murag regular ni mga timbang ba nga mo imong gimintin. Oh. Makapalambo usab sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang pagkatulog. Busa mag coffee corn purple matag adlaw mahigala. Og sa lain bahin usab mahigala, no, kitong giingon ako nga dili lang ninyo himuog sili ang atong mga product labi na sa atong coffee corn gold o coffee corn purple, no, mulabay pa ka nagduha ka adlaw tulo ka adlaw, una ninyo matagamtaman ang epekto sa atong mga coffee corn gold o coffee corn purple. Pero kung gusto ninyo mahigala nga mo epekto dayon kini atong Turbo Max coffee, humani mo pagpangapi mga 3 minutos 5 minutos mo epekto din sa imo ang ihatag niya nga enerhiya. Kay pang energy ni atong Turbo Max coffee mahigala, makatabang ni sa imo nga nakay mga gimbuhaton sa matag adlaw o makatabang sa imo mga trabaho, no, dili pwede ang trabaho nga wala kay kondisyon. Kung luya ka pag Turbo Max coffee mahigala, bisan mag-uuma ka on sa imong trabaho. Kini atong Turbo Max coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Then, nasa black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Then, napod siya tungkat ali. No, ang tungkat ali mahigala, no, kining mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun, nasa red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama niya ng ubo mahigala. Dugang pa yun, napagid sa Panax ginseng mahigala, no? Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o gusab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Muna mahigala ang atong Turbo Max coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mahigala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon niya na mahigala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito. Mahigala, kini atong orayon, makatabang yung kini sa inyo ha. Panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo, kargadog panuhot ang buntis, pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak. Bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit yung bation. O dayon, protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella, kuha na siya herbal. Napagid siya ay herbal nga kakawati, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong orayon, nga mao'y makahatag mayong benepisyo sa ato. Ah, o dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-e, no, mga nuka sa mga bata, simbakog pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng orayon, mao na nindot og naa na sa inyong mga Pinoy-anan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya maka atong i-gamitong para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha o gapas matagabi, butahig orayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butahig orayon, itaplak sa imong bukol.

sa matag gabi eh, ha? O sa adunay mga matag tiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts atong lawas makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukop na po sa risag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahil usab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming panis siya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naas atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labi na usab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sabsabdi ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Bili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa Orion, tungod sa citronella dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo samuyaw mahigala nga sagol. Busa kung haplas ang inyong gikinanglan, Supremo Herbal Oil masaligan usab mga higala. Okay, standby lang una mga higala sa uban pa na itong mga produkto. Napakita yung mga product nga uban pa nga itong ishare da sa inyo, pero unya na lang, no? Ato rang anam-anam mo niya, ato sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Ella, nga taga Tubod, Munti, Hagna, Bohol. Ma'am Ella, anay mong kaagi?

Mga higala, ana ay mga tao nga birahon ka, paubos lamin na nag-angat na ka sa tanan imong pagpaningkamot. Musulti silang mga sakit nga dili sila gusto nga siguro malabuan sa imong mapagpaningkamot. Ikaw higala, asa tama ng imong pagpaningkamot bisan ana ay mukontra diha kanimo. Mao kining kaagi sa atong sindir nga si Ma'am Ella. Para inyong masamtan atong tagaano kinabuhi, pero sa dili pa ato sa pabati kaniya ang usa ka awit.

0: Ila, anak. Ila.
1: Ah, tay.
0: Ay, asa man si nanay ni mo manihapon na kita?
1: Oh, tay. Nahibalo na to si nanay. Ginanto na ako nga manihapon ta.
0: Ala, sige na. Kay tuod. Ay, nakalimot man ko. Wani day tuod to si Dudong.
1: Nagkita mo ni Dudong, tay?
0: Oo, dito sa palingki. Ay, kanina mapagpamalit na ako atong kinanglanon dir sa balay. Nagkita mi. Kalit kayo siya nga iya kong giagbayan. Nagtatay na ganito. Ay, kung nga, uy, pastilan mamalingki masabday ka dong. O, mauto nga, nag-ingon siya nga mo anhi daw. Kaya na daw importante niya nga isulti diri sa ako, ah, ug sa imong inahan.
1: Ah, nahibalo na ako sa iyong tuyo, tay.
0: Time pa, unsa may tuyo din niya kung nahibalo ka.
1: Ah, gusto niya siya mga asawa diri sa ako, tay.
0: Mauba? Oh, kalong diligod kay taon-taon na ka na inyong panag-uyab. Murag maluoy na ko niya ng tawhana, sige naggagasto, sige pamalit, nun sa ihatag na lang sa imuha.
1: Mau ganit tay, pero kamura akong agdyan tay, sugot man ko makigminyo na kay Dudong.
0: Ala sige, pero sige lang kung unsay sulti sa amo ah, unsay plano niya, di atong alalayan. Basta kay okay rami ni nanay ni mo kung magminyo na kamo.
1: Ah, salamat kay tay. Muna mo nito siya unya. Nakalimutod ko sa pagsulti sa inyo ha.
0: Ay nga nung nagpalimut-limut man in taong kang important din sa buta na to ang inyong kaminyoon.
2: Ayo! Ayo!
1: Ah, tay! Si Dudong nun tay.
0: Ay na, wak palibak. Ay, nala si Mahinoon kay para manihapon na lang ta.
2: Ayo! Ila! Nong, nang.
1: Ah, dong, dali, dong.
0: Ah, salamat. Ay, mayang gabi sa inyo, nong. Ay, mayang gabi sa dong. Na, dali, dong, dahil sulod, dong, sali. Ah, salamat kayo, nong.

0: Ay, abi ni Mudong nahibalo na kami tungod kay gisulti ni Ella sa amoa. Nga nakay plano nga mga asawa na lagi kaniya.
1: Tinood ba ka na dong? Oo, nay, tay, kumusugot mo. Hapit na magduha ka tuwing among relasyon ni Ella.
0: Maoganig ingnan ako si Ella, naluoy na ako sa imo nga sige lang kagbisita, sige kagbisita, unsa nalay dad-uni mo nga gasto baya kaayo na.
1: Ah, sige lang tay, wala problema na. Inganan ako kamahaling inyong anak. Ah, salamat kaayo dong.
0: Mauna kung kumusugot mo, gusto na ako nga magminyo noon tami ni Ella. Wala, wala problema sa mo ah.
1: Bitaw dong, pero walang waman ni mo dad-ay mong ginikadan.
0: Ah, ako lang sa miyo na, pwede man mga sunod adlaw. Paubano na ako sila diri para sabot-sabot ha, sa kami niyo na muni Ella.
2: Anahala, sige. Basta doon makami problema.
1: Salamat kasi inyo ha. Tay, nay. Ay, sige lang. Paanihay mo mga ginikanan para masayod po sila. Kung pwede na kay mga igsoon, dadon mo diri.
0: Sige, pasin og madala na ako akong duha ka igsoon. Tumbayig lalaki, mga magulang na ako. Siguro ang sure na ako ang amuban ng babae lang yun. Kaya ang lalaki, busy kaysa yung trabaho. Ay, bisan kinsa, basta na'y makawitness nga mo na na'y ato mga plano sa inyong kaminyoon sa akong anak na si Ella.
1: Tay, salamat ka sa inyo, tay, hanay. Ay, anak, maging ng tao, paingon mang gudi ha. Basta nagkahinigugmay, nagkasinabta na ilang mong duha, wala ka na'y problema sa amo. Inyo man ang kalipay, good. Hantun nga makabuosab ka mong pamilya para kung unsay among naagian, maagian po ninyo, pero mas nindot kung anaa ka mo sa kaharuhay. Dili susama ka namo ni tatay ninyo. Ay, asak nilangon tay, nay. Ana magin ang kinaboy sa tao, dili parehas.
0: Okay na na tay, nay. Sa inaasa to ang maorgo na. Pero maningkamot lang ko para matod pa ninyo basi mabalaka mo nga masunod ni Ella ang mga naagian ninyo. Pero maningkamot ko tay, nay. Kung si plano ni Ella, suportahan ako siya.
2: Anala, sige, salamat.

0: Awak ka na problema. Sige. Okay man po si ila. Buutan man po nakita na mo. Ay, lagi pare.
1: Na, kami, wa may problema sa amo, ah. Pare, mare. Naala, sige. Kung gusto na gid sa ato mga anak magbinyo sila, wala ka na problema. Salamat kay sa inyo at ma, pa.
0: Ah, sige anak, kamo man mag-uban ni ila. Manghinaot na lang may nga magmalipayon mo. Labi na sa umaabot ninyo nga mga anak, makabaton man gid mo anak.
1: Oo, pa. Huwag tayo, nay. Ay mo kabala ka, ha. Karon nga nagkasinabtanek na kamo sa akong maginikanan, sa akong iksoon.
2: Ay, kini si Ma'am Merlin, naghilom-hilom ra.
3: Ah, ha? Sige lang nang, wala problema nang. Unsay uyon sa akong maginikanan, nga maminyo na di ako manghod. Si Dodong, sa inyong anak, wala problema. Salamat kay Merlin, ha? Ay, wala ka ni problema. Ay, sige, kung mao nagani ka na inyong maplano nga magminyo na gyud, lago na mo.

0: sa katapusan. Ano yan, nag-uban na kita.
1: Lugay na kininakong ipangandoy, Ella. Kaso lang, napay mga plano na to. Nga lain sa, nga para sa atong panginabuhian. Mo nag-plaster gina akong mayo, mo napaniid na ako ang pwede na tayo magbinyo. Karon ay tabo na gyud pinagi sa pagsuporta usab sa akong mga ginikanan o sa imong mga ginikanan.
0: Tood, na ako'y namatikdan ni Merly.
1: Ako nga, ate?
0: Oo. Murag, wasi sa mod. Nantong nagsalo-salo na sa pagkaon. Sukat pa sa atong pagkasal na to. Kaganina. Maraog wasi sa mod kaganina.
1: Asag nilang na si ate. Basin na ilain siya nga giunaw na.
0: Ah.
1: Dili pwede nga kita rang duha kanunay nga mag-uban.
0: Kaya gano'n man?
1: Magsugod na tas maghimo og anak para sa ngadto-ngadto mahimo na tang tulo hatun mahimong upat uban sa duha nato ka mga anak o baka pwede pa magkatuluhan nato.
0: Dali na, dali, dali na. No, I love you, dog. I love you.

0: May ka nakasuri ka, Dong.
1: O, te, asa si mama, te?
0: Ara sulod. Dong.
1: O, saka na, nabay problema, te?
0: Murag maluoy ko sa imo hang ikaw ang maning kamot. May tungod sa imong pamilya.
1: Maluoy ko sa ko, ah, nga ako rin maning kamot. Kaya nga rin, te.
0: Dapat ang imong ipangasawa nga babae unta. Na ikatabang sa imo, ha?
1: But pasabot ni mo, te, tungod walay trabaho siya, Ila. Sige lang, te. Maning kamot kami. Hibalo ko sabot-pasabot ni mo. Gusto ni mo babae nga kuan.
0: Na ako'y amiga, kauban ako sa trabaho. Pastilan. Nakagusto sa imo, ha? Na itrabaho, makatimbang siya sa imo, ha? Pero, manhit kay ka nga nakita ni mo, nabantayan ni mo nga nakagusto sa imo.
1: Pasagni na to si Roselyn. Wala ko'y gusto sa iya, si Ila akong gusto.
0: Muna'y nakasayop sa imo, ha? Bisan untag wala kay gusto kay Roselyn. Pero tungod kay nitrabaho, imo lang itong ipaningkamutan nga. Kadto imo makauban hantod sa hantod. Tutal mo ba tiramang kang kugma ba?
1: Te, ayaw na. Si Ila akong higugma. Dili na kinahanglan nga si Roselyn pa akong minyoan, pakaslan, para tunan pa na ako akong kaugalingon nga mubati ko gugma kaniya. Dili ko ganahan niya na, te. Ang gusto nako gimahal na ako. Para ganado ko nga magpakasal makikuban sa usa ka babae susama kay Ila nga mao gid akong gimahal.
0: Huwag yun ko ganahin niya ng Ila. Hulat ra og pakanon.
1: Te, pasagdi si Ila. Kung akay gusto sa iya, paningkamot lagi mo, ha?
0: Sus, ako'y maminyo. Kinahanglan na gitrabaho.
1: O, ay gusto ni mo, te, kay babae ka. Ang bana ni mo, mo'y pabuhi sa imo, ha? Dili ikaw, mo'y buhi sa iya, ha?

0: Jong, nakay problema? Ano kinuktok ka?
1: Wala ila.
0: Dili ko man to, dili kayong ana.
1: Ay, naglalis mo ni ate, Merle.
0: Naglalis mo? Kaya nga no, nakasala ka sa iya, ha?
1: Ah, dili sala. Sayop lang ko nun ako.
0: Sayop ni mo? Nga unsa?
1: Nasayop na ako sa pagpili o babae. Nga akong gipakaslan.
0: Oh, umot pa sabot ni mo. Wala siya makagusto diri sa ko, ah.
1: Pero sila ni mama, okay na kayo. Siya lang, kontrabida diri ka na ako. Tungod kay nainindot siya ng trabaho. Mura ba, Oga? Nakatamay siya na kanima. Gusto niya sa usa ka babae. Nga napoy trabaho nga makatimbang diri ka na ako. Layang higa lang ang kauman niya sa trabaho nga nakagusto diri ka na ako, Oilan. Ginganlan o Rosaline.
0: Unya.
1: Pero wala ko'y gusto. Ikaw akong nagustuhan, ikaw akong gigugman. Gusto niya nga makakatunra ko sa pagmahal sa mong babae. Kung sa higayon nga mawi akong ipakasalan, bisan kung wala pa ko'y gugma, magpakasal ko sa iya, siya akong minyuan. Kaysa ngantong-ngantong ko, no, makakatunra ko sa pagmahal ka niya. Dili o ganahan ni anak. Dili sab ko ganahan ato ng babae. O, na hitsura. Profesional. Para sila ni ate. Pero sa man ako, nga ikaw ang gitudlo kanunay sa akong kasing-kasing. Ikaw ang nagustuhan.
0: Salamat kaayo, Dong. Sige lang, Dong. Maningkamot rako ako, ah.
1: Kung si plano ni mo, sultihin lang ko, ha? Andam ko mo suporta.
0: Salamat kay Dong.
1: Magtinabangay ta. Ug ayaw na to, pansin na tong gisultin ako may tungkol kay Ate Merlia. Ay no, tibutang sabot. Di lang ko gusto magbaka ko sa imuha nga mo na problema na ko si Ate Merlie. Gisultihan ta lang kas tinood. Pero pasagdi na ka na.
0: Ay, kabalaka. Di mo ka balong magdumot, God. Nakasabot ko ni Ate Nimo. Gusto man God niya nga dili ka maglisod sa panahon nga magminyo ka. Muna nga, nakaingon siya nga masayop ka. Tungod kayo nagpili kag babae nga walay trabaho. High school graduate lang.
1: Dili na ko magmatter niya na. Ang importante, gimahal na ako. Ang akong ikauban hantod sa kantoran.
0: Parehas kita, Dong.
1: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.

0: kanindot, gikan sa trabaho, pag-uli, nanak ang asawa, dili susama ka niyang tungal. Pag-uli, maligo, o sa imang himasa, kay mo bisita pa sa uyab, karon asawa na gina ko. Diyan.
1: Dong, diyan ako sa kusina, nagloto ko.
0: Oh, pagkisa ko, meh. Sa imong giloto.
1: Nagtula ko para ganahan ka para sabaw. Tuo, Dong, na ako isulti sa imo, ha? Amot kong ganahan ka.
0: So, unsa ka na?
1: Dong, buntis ko.
0: Oh, buntis ka?
1: Oo.
0: Salamat, Lord. Buntis niyo ka?
1: Oo, lagi. Buntis na ko. Nagpalit ko ganyang piti akong isulayan. Tistingan ko na ako kung tinood ba akong pangagap kung buntis na ko. Nana, Dong, mahimo na kitang tulo.
0: Yes! Salamat kayo! Pstoy! Di na ka mag-alas ang mga bugat, masin mapunit na. Bantay ko sa oa. Panggaan atong anak.
1: Oo, lagi, sir. Ako niyong panggaon.
0: Tapos, kung na yung mga problema imong mabatian, dili ka magunaw na niya na, ha? Kaya mapiktuhan na itong anak.
1: O, hibalo ko.
0: Tapos, kung na yung mga trabaho on diri, hinahinay lang ka ng mga bugat, ako rin mga alsa. Kung na yung mga alsa honon, ha?
1: Oo, sige lang, ampingan ko kini.
0: Pila ka bulan, siyam ka bulan, mahimo na itong tulo.

0: Ella, pila pa kanin kabulan ni mong tiyan?
1: Uli man na dong.
0: Pero ti magdaku, ano?
1: Mau gani, bugatrap kayo na akong dalon.
0: Huwag kang maglison, ana.
1: Okay naman. Makaya-kaya raman nino na ako, pero maulagid ako kayo.
0: Dili ka kambal na itong anak.
1: Mapo niya akong una-una dong. Itong grabe sobra kada ko.
0: Sige lang, ang doktor ay magpaigo. Magpasikap lang ta. Ato lang ipasusin ang imong gibuntis. Basin pag-abot sa imong pagbati, maglisod ka kay duha na kabuok. Mangutana ta si doktor kung makaya ra ba nima.
1: Ah, sige.

0: Ah, makayar ka na, sir. Amo ba dok? Kayar na. Di man kay dagko gyud mga bata. Dako lang iyang tinay duha gyud. Puros babae. Pero kayar na ni Mrs. Ambing-ambing lang Mrs, no? Di lang kayo maghago og minus-minusan ang mga pagunahon og mga problema.
1: Ah, oh, dok. Salamat kay dok.
0: Dok, salamat kay dok ha. Okay, okay.

0: talingin ako, kaluwag yun. Oo. Pero kaya na kuno nimo ingon ni doktor.
1: Ah,
0: pero sa bayan gyud po niyo sa pagamping ha niya. Minus-minusan ning nimo ang kining kaon ba para basinubod ako ng bata sa ilawom. Tapos magbaktas-baktas ta, ha? Baluman ang taga, matagad laon. Total, alas 8, una pa ko mo duty. Bisan mga alas 6, isa ka oras, lakaw-lakaw ta, ha?
1: Oo, dong, mas may nakaw na ora kani ana.
0: Ah, kinanglan kay exercise niya na para dili kay mudako ang bata. Ya, tapos, na kay medyo energy ba nga? Ipagawas ni mo ng duha ka mga bata.
1: Oo, dong.
0: Sige lang, alalayan ta kasi baktas-baktas.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Ganahan ko kay alam niya imanggod ang akong tulong mo taga-dii. Sa akong paminaw yun, nindot git kaning kapiha. Kay nakasuhay ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainong ko aning kapiha sa Capricorn, alam niya na akong tulog.
4: Pila nakauras ka ron imong pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
4: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karoon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba niyo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, ang Capricorn, shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
0: Okay, ma'am. Nakagagunit ang haplas niya.
5: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
0: Oo. Oh.
5: Kay, mugi niya akong ginagamit.
0: Saan sa man?
5: Sa una nagbuntis ko sa pilmero na akong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
0: Mm-hmm.
5: Motong sa ipakaduha na akong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
0: Mga imong gihaplas pagbuntis ka?
5: O natagang ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay gininggaw sa bata.
0: Mm.
5: Nga, dugo bito na nga ginako.
0: Mm.
5: Motong na leksyon ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ako nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
0: So, gihaplas nimo sa nagbuntis ka?
5: Opo.
0: O, na, efektibo, ma'am?
5: Grabe, efektibo. Dili na dyan, may gawas ang bata niya. O, kayo, feel nga, kana bitawang...
0: Sakit.
5: Sakit bitawang tiyan.
0: Mm, sa pagpanganak.
5: O, sa pagpanganak. Wala dyan
0: kayo. So, gikan sa pagbuntis nimo hangtod, nanganak ka?
5: Oo.
0: Orion Herbal Oil may gagamit?
5: Opo, moji lang gigamit.
0: So, ano sa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
5: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo, mga anak. Mogi na ako na experience.
0: Wala ay panuhot?
5: Wala gi panuhot. Kay ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwas ang bata. Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa ko.
0: Orion Herbal Oil.
5: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot kayo gamiton.
0: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
0: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
0: Mm-hmm.
6: Na kuan mo ako kung basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gina ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton.
0: Mm-hmm.
6: Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
0: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya ano, ako raw ang pwede pamaol ka daw magulit.
0: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro la pamaol.
0: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
0: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
0: Oh.
6: Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog.
0: tuod kay napod sa gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan.
2: Og sa lain bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad tungadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.

Ma? Oh, Dong. May kinakalaga. Asa man si Ila? Oh, ma, gikan po sa trabaho. Didiretso sa ko diri sa inyo, ha? Kay Johanna kasi man, nga wala na kumakita sa inyo, ha? Ay, panagsahe po kapit, diri. God, susama ni Ine. Kumusta ng asawa ni mo? Buntis na ba ya si Ila? Oh, ma. Sobra na 5 kabulan. Aon ya, kumusta yung gibuntis? Ma, kaluha. Kaluha? Kambal, ma. Tanawa, ingon ni mo, magtulo na mo. Karon diretso hinon upat. Natambag-tambagi na sila kinanglan mag-exercise, mag-walking-walking siya para dili siya maglisod sa pagpanganak. Oo, ma. Unsa to, Dong? Kambal imong anak? O, ate. Kambal. Na, samot na yung ka maglisod diha. Ate. Nga nung maglisod man kun, nga nung may trabaho na imong manghod. Wa may trabaho ng asawa, nga duha na kabugdayan anak. Duha na kabuggatason kung gatason ka na. Hasti lang. May man tong nagoy trabaho gud ang babae. Nganong ka na pamanggod imong gipangasawa? Labi na kay duha na imong anak. Ti pwede dili na nabalik-balikon ti. Tama na gud na ti, ay na gud nagbalik-balikan na ana na ako na ng asawa, gipakasalan na ako na nami mga anak. Mao lagi na ang gusto magud na ako gud nga dili ka maglisod. Ikaw na lang ti pagpaningkamot nga maminyo kag lalaki nga dili ikaw ang buhi. Kay babae ka, dapat ikaw buhion sa lalaki. Oh, mao man kini na kun tuyo nako. Dili susama sa imo ha. Nga gusto ikaw rin mag-antos, dili ko ganahan ni ana. Mo nang maluoy ko sa imo ha. Ti ayo ko kaloy ite. Kabalo ko sa akong gihima. Nakatamay lang kang ila kay high school graduate lang. Aun sa man di ay. Ikaw na ning kamot ka nga makatapos sa kolehiyo. Kitang duha. Si kuya. Oh, nya tapos nang asawa lang ka og wa ikatabang di kanimo. Sige rin mo pa kanon. Nya samutan pag napakoy duha na kapag umangkon kakaluha. Di ako na ng problema, dili na ka na imo, ayaw kabala ka, di ko masangpit sa imo ha. Tama na mo niya na, tama na, pastin ikaw po, Merli. Saan din ang manghod ni mo? Di manghod ma, maluoy mo ko sa iyama. Ay na kong kaloy iti, na ako'y pamilya, maningkamot ako kako. Ug ayaw kabala ka, usbo na ako, dili ko mangayo sa imo ha. Pantay bitaw. Di hanig ko mamikat sa imo ha. Nganong kanapang ilay mo yung gipangasawa ni mong walit trabaho. Paabot rin pa kanon. Di pwede ba ti? Hinga na akong asawa. Ambot ni mo.

0: Oh, Dong. Ang siya problema din mo?
1: Ay, kita na sa bini ate dito. Dito magkukila mama ni hapit ko. Muna nga, kita na sa bini ate mo, ipag-abot niya gikan sa trabaho. Nakibalo siya nga, kambal atong anak. Nalipay si mama, nahimuot. Abot si ate. Ay, misambat. Nga makaluluoy na kong samot.
0: Mao ba?
1: Oo. Eh, lai pa, Pikto. Ako na ka na. Maglagot lang ko ni ate.
0: Ay, kabala ka. Nakoy plano, Dong. Kung makaanak na ako, masin pwede ko niyo makapitalan.
1: Kapital?
0: Oo.
1: Mga pila ka?
0: Ah, ginagamay lang sa mga 5,000, ana.
1: Ay, sus, kagamay. 5,000, ha?
0: Oo, okay. Mamalit ko ganyang mga pang-online na ako. Mapatong lang gamay. Ana.
1: Mag-online business ka?
0: Oo. Interest na ako dira sa balay. O niya, pag na'y ma-order, tamang ita ko paagi nga, madeliver na ako. O niya, mga bata, mangita na ko paagi. Total naman si nanay tatay. Ay, gusto no. Makalalay na sa tuwa. Pwede na ako si nanay diri. Kung okay na sa'yo mo ha, kung nanak ko'y negosyo,
1: walay problema lagi. Kung samang ka, kung sa'yo gusto ni mo ako ka ng alalayan.
0: Salamat kay Dong.
1: Gusto na ako pag kabulanan na ni mo, nana si nanay o tatay daan ni mo diri. Total, mga manghundi mo, dagko naman ha. Mag-anaanan na lang sila. Ha? Nantunga rin na lang sila nanay o tatay.
0: Ah, sige Dong, ako sabutan sila nanay. Muadto ko.
1: Kitang duha muadto.
0: Basta maroto Dong ha. Moto akong business. Online business. Bisan, unsa lang kung mga produkto?
1: Okay, walay problema. Basta may income ka. Nakilingaw.
0: Sige Dong.

Kumusta na ka kong asawa? Pahinaot ko nga, successful eh ang pagpanganak. Nanay bata nilak! Ang una siguro ng bata nga ni Gawas. Maklaro kay Dris Gawas ang hilak sa bata. Natawa ng bata. Ang isa pa. Usap pa ka to kay hilak. Mahinaot ko ang isa. Anaon to agyapon. Lord, tabagi at intaon akong asawa. Maluoy ka. Nanabot! Murag! Tao ng bata! Ay, kanuha na karon! Salamat, Lord! Salamat!

0: Nahala, sige. Kung sa'yo plano ninyo, mga anak. Ah, kami na ni tatay makatiman sa kambal. Ah, mao ka ng plano na mo ni Dodong Nay. Mag-online business ko. Huwag na yung mga order, akong i-deliver. Di ka mo si magbantay sa inyo mga apo.
1: Ay, wala ka ni problema, mas ganahan inoon mi. Pero mao lagi, yung sama man nga. Mag-ulian mi paniulto, panihapon. Ay, diri na mo tay. Uli lang mo dito og kining tagduha kadlaw. Ingala na lang siguro magpuli-puli rami ni nanay ninyo.
0: Ingala na lang tay kay masini ug mo-click akong negosyo di. Amin din na gyud mo.
1: Ala sige sige.
0: Wa kanay problema oy. Andam kami mo lalay kanon ay.

0: Oh, unsa busy naman kayo na sigig mga lista-lista din ha.
1: Oh, dog, nagani kay order, dog.
0: Ay. Murag maundang na kayo sa akong trabaho na ini.
1: Unsa yung maundang? Basi magkinahanglan na kagkatabang di ha. Kaya pa na ako. Mabaktas-baktas naman. May nang ma-exercise pod.
0: Pst, madaot na yung hitsura di ha.
1: Unsa madaot, bahalag mapangit na basta importante nga. Daghan ng order sa koa niya. Cash to cash pag yun. Ginagmay na ma'am siya na 200. Nga Prada ko sa'yo na 500 niya. Kakangay man sila. Kaya maayo man akong pagkapili. Ug abini mo dong, paminosa dong ha. Bisan dili na kamudugang og kapital, pwede na ko paangkaton sa ining budiga nga akong kumprahan. Daghan kasi lag nindot ng mga product dong.
0: Nalapag paigo pero ayaw paltusan na imong kuan ha. Kung inanglan kung sold out na imong product, bayrang gini mo ha para mulambo imong negosyo para masaligan ka sa mga budiga nga kumprahan nimo.
1: Oh dong.
0: Sige, pero pangingon rin alawlayan ta ka.
1: Oh, okay, mag-deliver ko karon taon.
0: Oh, sige, kayo mo trabaho na ko. Ubalik na ko sa trabaho.

0: Uy, naamay. Gamay nga kotse. Kitsa ka lang naparada ng kotse diyan. Masa ka na sa balay. Ella?
1: Oh, Dong. Nakaabot ka, Reka?
0: Oh, nabot yung bisita?
1: Bisita? Wala man.
0: Tay ba,
1: namay sakyan na diyan. Oh, oo. Huy. Ah, gihatag na sa tagiya sa budiga. Pero bayran ako matag bulan. Gikuha ko nilang sakyanan ba? Para nanado ko yung masakyan nga pag-deliver.
0: Pag-sure ba?
1: Oo, lagi.
0: May pakahinunan na sakyanan ako nga dugay na ko sa trabaho. Wala na yung ako ah.
1: Sakti na gun. Nakita mo ko nilang nga daghang kay kong order. Unya, murang makaya na daw na ako nga pwede na ko lughulugan na matag bulan. Murang ipadala nila nga walay daon.
0: Pwede ko makaulam niya na.
1: Oo, pwede kayo.
0: Dili na. Sakto rin ang motor na ako.
1: Mayo kay giufiran kang sakyanan. Oo, pero binulan lagi.
0: Ah, basta ay mo ti manon na ayaw yun pagsulod ng utang ha. Pag isang utang siya pero bayaran yun nimo ha. Mana, para dili makuha nimong negosyo nimo.
1: Nung naghanin ako ng urtin, maglibog na ako. Murang ipanglista na ako. Ngayon sa ilang kung gusto, nga mauna, pag deliveran ako, order po ko nung silang kuwan, patong kakipang lista. Yung tanawang sa budiga na aman, di, pero kastukas yun.
0: Listen po,
1: ikastukas na.
0: Maayo kay mahiga mo dalawang business noon, swerte ka.
1: Abi ni mo dong, murag tungod sa itong mga kambal.
0: Ha?
1: Nakamantikod ko. Sukad nga, nakabatuntag anak nga kambal. May pasok tag negosyo. Adi ah, medyo milambong akong negosyo.
0: Maayo noon.

0: Dong, dali. Nakisulti sa'yo mo, ha?
1: Unsa naman sa na?
0: Unsa man, unsa man na? Dong, ako na'y magkuhan sa usaka bodega, dong. Nya makinahanglan ko ang trabahante. Unsa usay but pasabot nimo? Sa usaka bodega, ako na ang magdala. Unya, suplayan ko og mga stock. Kay grabe nang mga order na ako, dong. Nya, ako na'y magdala, ako na'y magsweldo og mga tao.
1: But pasabot nimo? Bilambo na ka. Kwartahan na ka. Pwede na ko na imong bulagan.
0: Tonto. Bitaw, sa mamundang na lang ko. Ayaw pag-undang sa imong trabaho. Magkuhan ako mga helper na ako. Mga babae ako ah. Tapos, pa-online nun po na ako sila.
1: Pero magbili kag mga mag-deliver ni mo ha. Kung naka-online sila, nag-online business po sila para sa imo ha. Kinangan imo silang seminar hon. Trinihon ni mo sila nga dili good pwede utang. Tapos, kada deliver pag uli nila, naagin ang bayad ha.
0: Oo, dong. Nanasa ko na ho na.
1: Mas maayo. Nakita na ko nga, dako na kita kausaban tungkol sa imo, ha?
0: Para sa to, ah.
1: Wow, ha?

0: Grabe niyo, mahal, Ella.
1: Oh.
0: Wa ko magtuo. Nga kinya tong gipuy-an. Marinobit di mo. Nanatay kataba. Sila nanay ug tatay nga tungari. Iimog gisuportahan.
1: Oh, dong mo na akong pangandoy bisan tudog. Wala akong makalampos pag eskwela pero di aman ni income ko sa akong online business.
0: Makasuya man ka oy.
1: Say suya.
0: Chokra. Tungod sa imo hati na wa, niangat atong pamilya. Daghan na kag tao. Dito ko sa bodega, pastilan, puros mga babae. Wa na lang yung ka magkwalog lalaki.
1: May nang mga puros babae. Para walay kuan. Walay problema. Puro may mga babae.
0: Nakatabang ka sa pagpila ka mga tao na walay mga trabaho.
1: Unya, nindot pag yudong kay okay kaya akong mga sakop.
0: Oh, naman sila mamag si ate.
1: Ah, unsa kay tuyo nila?
0: Oo ka balo. Si mama, walay problema. Kaya sige man na din eh. Si ate ka, ano ni uban ha?

0: Ma, pamin ako, ma. Ay, kaluyan mo. Ma, pamin ako, ma. Kaluyan ka, ila, mga anak. Ay, ungo si Tuyo. Grabe naman pagsikat ni Ila, di ay. Grabe na. Oy, Ila, congrats. Ate, salamat. Ay, di asi ate ninyo. Ah, diri ka. Merli, ikaw istorya sa ila. Dong, miyani ko ni sabay ko kay mama. Gusto ko nga magkikita sa inyo duha ni Ila. Unsa ka na ate? Mahalang kong sorry. Wala ko magtuo nga may ani si Ila. Burag secret millionaire na mo ba? Ah, grabe sa si ate oh. Mahalang kong sorry sa inyo ha. Dong, tinood mo rakong nakatambay kay Ila. Pero sige lang dong. Naningkamot si Ila. Ana, nakita na mo nga. Grabing pagsikat sa iyang online business niya. Grabe. O ate. Pero ikaw problema ate. Ani ako. Kay maundang ko sa kong trabaho. Biri ko kay Ila. Basin gusto si Ila. Trabahante. Oh, wala ka ni problema ate. Gusto ni mo. Bitaw.
1: Pero ate ha. Anis-anis lang kita.
0: Magduda ka sa ako doon nga. Poohon akong negosyo ninyo. At sumang ko, nasi Ila oh. Gusto lang ko trabaho, swilduhan ko ni Ila. Di lang ko mag-online. Ah, sige ate. Mag-inventory ka. Ah. Swilduhan ta ka. O 1,200 ang adlaw. Ha? 1,200? Samantala sa akong gitrabuhoan? 550 lang? Diri ko. O niya, napaka-is-is. Ako na ibala sa is-is o pag-ibig ninyo. Uban sa akong mga trabahante as bodiga. Ako nito mag-inventory. Pero hindi na ako makaya, ate. Ikaw na lang.
1: Grabe ka, ate, ha. Daming pabor ni Ella sa imo, ha.
0: Salamat kay Ella, ha. Nag-inventory lang ko. Oo. Praktiso na to na, ate, ang pag-inventory sa mga stocks. Huwag ka na yung problema. 1,200. Pag mag-overtime pa yun ka, ate, dungagan pa na ako na. Wow! Salamat!

0: Mahal, grabe naman imong mga kondre, mga trabahante.
1: Oo, sagdi na.
0: Aman si ate, tuwara dito. Ikaw na ako sa opisina. Ay, grabe naman trabahante ni kondre. O saan man, mundang lang sa trabaho.
1: Ayaw na, pang babae na kini. Puro sa may babae diri, walay lalaki. Na may mga lalaki, pero ka na mag-deliver lang diri.
0: Pastila ni mo, mahal. Ano, nakabisi-bisi nang nangwag mga stock.

0: Dong, mato sa tagsimbahan. Tingsimba karon. Oh, oh. Tod. Na ko gidala diri nga budget para sa mga naimangayo, ang antabangan.
1: Ha? Mo. Mo ta kagtabang sa mga
0: kanang naas ka sa simbahan. Makita na to bisan dili sa simbahan. Musuri ta dong. Mamalitag pagkaon, pan, soft drinks, na may sakyanan. Musuri ta diri sa tong lugar.
1: Ilang?
0: Taman sa nakita na to na ikigutom. Naginang lagpagkaon. Tagaan na to. Oh, sige. Sige, sige, Wal. Moving in arms, I worship you. Dong, naitiko lang, oh. Para plinik walang sakinan.
1: Oh, sige. Working
0: in this place. Tay? Oh, tay, oh. Masing gutom ka, tay.
2: Oh, gutom. Salamat, ani, ma'am.
0: Oh, tay, oh. Kasi na kay gusto paliton, makapalit ka, tay.
2: Ay, salamat na 500.
0: O, na pagkaon tayo. Sige tay, magirami tayo ha.
2: Ay, kaluyan ka mo anak sa Ginoo.
0: O, sige tay, salamat tay. Dong, ito yung mga bata dong ha. Ha?
1: O, sige, para plina tanto.
0: Ti, ti, salamat ti. Oh, ikaw dong, deno. Oh, ti, salamat ani ti. Kaon mo ha. Oh, inyo ni oh. Tag 200 mo. Upat, oh. Para na yung mapalit-palit ha.

0: Abin mo, Kuya Ern. Gihimo na ko ang tanan sa pagpaningkamot bisan kinsa ang makita na ko nga anaan nagkinahanglan. Musuri ko sa mga palengke, simbahan, sa mga dalan, plaza, boulevard. Kung nakoy dapat tabangan, akong tabangan o ba ng akong bana nga si Dodong. Pag may nalanggani usab, pasalamat ko nga kami and Merlin nagka-close na yun. Lumayo iyang trabaho, nating-inventory sa akong mga produkto. Hangtod karon ko yarn. O pasalamat ko kay Lord na gibubuan ko niya sa iyong mga blessings. Ibalako gikan kinik ang tanan kaniya. Busa ka itong na mga higala na to, mga listeners nga nasa kalisod. Padayon lang kung unsa inyong mga plano. Basta ikaayo lang. Di lang magpakwas paglaob. Kung may mga tao nga mubabag sa inyong mga nindot nga plano, pasagdi lang. Padayon lang. Ampo lang sa Ginoo. Dagan salamat ko yan. Ako lang kinigishare basin makahatag kinig-inspirasyon sa uban ng mga tigpaminaw. Dagan salamat imong magtatampo. Ela. Dagan salamat Ila sa imong kaagi, no? Ma'am Ila, taga Tubod, Munti, Hangna, Bohol. Kung asa magkakaroon, Ma'am Ila, salamat kayo sa imong kaagi. Nakahatag kinig-inspirasyon sa mga higala nato ng mga listeners na nanagpaminaw nga di dapat magpakawas paglaom. Mao ka na mga higala, no? Mga tigpaminaw nato. Di na magpakawas paglaom. Padayon lang, basta ikaayo nga plano sa kinabuhi ko, bansa at pamilya. Huwag ay kalimti ninyo atong mga product, mao ni pinaka-importante mga higala, no? Ang atong mga produkto nga makahatag og maayong benepisyo. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Huwag sa atong Coffee Corn Purple. Kung kape na manggaling mga higala ang inyong gusto, imintin na ninyo ang Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple. Pili lang mo kung asa inyo, puros na makahatag og kaayuhan sa atong panglawas. Huwag sa atong Turbo Max Coffee para pangdugang og energy. Turbo Max Coffee, mga higala, huwag labi na usap mo sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tibuok pamilya. Og sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Og labi na usab sa Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, Nerviplex Syrup ay inyong mga anak, ha? Babae man o lalaki, mga elementary. Og sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato diha nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take, no? Ang 13 anyos. Hantod sa mga hamtong, mga tigulang, mga idaran. Oh, pwede mo take sa atong Nerviplex AA. Og sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na to nga nakabaton og mga na-feel diha lang na manusok sa ilang mga tiil, mangusi, kalit mangusi, muigging ta, og dayon magbinhod ang inyong kamot og tiil. Ay nakaproblema niya na mahigala, maalibyo na matambalan sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. Og sa atong daghang health problem, ang itiker, ang Megacar Soft Gel Capsule. Ibalo na mo kung sa ikatabang sa atong Megacar Soft Gel Capsule, ubay-ubay nga mga problema sa lawas ngayang matabangan. Daghang health problem ang itikar, Megacar Soft Gel Capsule. Og labi na usab sa atong Fervite Capsule para sa mga weak og dugo, luya gid ang lawas basta kulang tagdugo, no? Maglipong-lipong ta, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon, og gamay nga trabaho dali tangkapuyon og hangoson. Kapoy atong lawas, ayaw na pasagdi mahigala. Pag Fervite Capsule at pharmacia, pangitaa ang Fervite Capsule. Og labi na usab sa mga bagong nanganak diha, pwede mag Fervite Capsule para mabalik ang pagka-blooming o mabalik ang pagka-pinkies ninyong mahigala, no? Sa mga bagong nanganak, mag Fervite Capsule. Nindot siya nga food supplement kay walay lasa nga taya, kumutika ni ana, dili pod maghilab imong tiyan o maghapdos. Okay, daghan kayong salamat sa inyong tanan mahigala. Kinis Kuya Ern ang inyong
1: Dr. Love!
0: Muingon daghan o daghan kayong salamat kaninyong tanan.

0: pamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon ug ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, hello sa ato mga suking tigpaminaw. Ania na po ta sa atong programa karong adlawa. Welcome ang tanan sa atong programa may kalabutan sa atong panglawas, no? Kini ang higala sa kahanginan si Buttercup o kauban nato kanunay nga ato ang panalanggang doktor. Hello Dr. Choi, si Dr. Francis Choi Bantilante.
2: Yes, hi ma'am. Hi sa ato ang mga listeners, no?
1: So sa mga kahigalaan nato din ha, no, nga nag-message diri sa atong hotline, mabasa na ta dayon dok, sugda na ko ha. Darita dok sa kang kuan nga ato ang texter sender si Ma'am Idna. Oh, ato aning followers. Followers ni mo sa imo ang Dok Choi unta, no?
2: Mm-mm.
1: Tapos ko ani siya karaan atong suking tigpaminaw nga taga Butuan. Ingon siya dinhi, Dok Choi og Buttercup, kulang man ko og calcium. Unsa may dapat nga calcium og potassium? Na ako'y vitamins nga Restore F, palihog ko og basa, salamat po. Mm. Kini si Ma'am Edna kay 72 years of age na siya.
2: Yes.
1: Sa Butuan man din siya, Dok. Oo, sakto Butuan, Agusan del Norte.
2: So, actually kana Restore F nag-cover man pud nako anang medical representative, no, or med rep, no. So, multivitamins with Korean ginseng ako nibaw-an ana niya. Nalimot na ko unsa pa kaayo, no. Pero okay kay na siya nga kuan nga vitamins ang Restore F, no. So, I think mubalik ang kalagsik si mong lawas anak kaya naman siya Korean ginseng, no?
1: Mm-hmm.
2: So pero ako usually wala ako nagainom inana, mas prefer ko nga marag ma-relax ko ni kagabi, no, dire ko sa Nerveplex AE o B complex na to nga B40 ang ako usually ginainom sa gabi. So kung dili ko ganahan mga mo grabe kay akong katulgon, dito ko sa B complex. Kung gusto ko nga medyo taas-taas akong katulog kay wala koy sayo nga duty pagkaugma, dito po ko sa Nerveplex AE.
1: Apilan pa jud coffee corn.
2: Yes, apilan pa jud coffee corn. So mo na siya, preferences lang na nato. So isa po ni sa ako ang ginahatag sa mga pasyente nga uganahan ma-straight-straight ang ilang tulog o longer ang ilang sleeping hours, no? So, maka-kuanjud, maganahan ka sa Nerveplex AE.
1: Okay. So, Ma'am Edna, nadungog ni mo, no, ang advice si Dr. Choi. Okay daw, ang imo ang Restore F. Pero, mas ang kuan, preference si Dr. Choi, ang ato ang Nerveplex AE para maayo ang imong katulog, no? Pero kanada ba si Ma'am Edna, Dok, kaya ato agin siya ingon siya, oh, naminaw ko permi sa radio o sa mga product niya ito nga coffee corn. Nagainom na ginisigi si Ma'am Edna.
2: Mm-hmm.
1: Mm. So, shout out sa tanan nga mga taga Butuan, Agusan del Norte. Og shout out nimo diha, Ma'am Edna, maing adlaw nimo din ha. No, og ni puos mag-message og mamati na to, doktora. Diri na po ta, Dok, sa lain nga nag-message sa ato ang hotline, ang last 4 digit kay 0041 sa 0936. Ingon siya, maayong hapon, Dok, unsay angay itambal sa sigi og kabuhion.
2: Mm-hmm.
1: Kini, kay murag ngunit perming sakit na to ba? Huwag kabuhi,
2: tambal kabuhi.
1: Mhm.
2: Vague bang ko kaya ning term nga kabuhi, no? Kay magamit kayo siya sa Bisaya nga word, no? So, ang uban na murag abdominal fullness. Ang uban, sakit sa tiyan.
1: Pero Dok, excuse, ado ka na siya pasumpay, oh. Ingon siya, tungod ba pod ni siya sa ako ang PCOS? Kaya naama na siya PCOS, Dok.
2: I don't think so. I don't think so. Kaya ang PCOS ni mo, naman na dito si mong ovary. No? Si mong ovary yung gamay, magina yung ovary ni mo. So, more on kabuhi is more on sa abdomen man siguro na siya, di ba?
1: Mm.
2: Kung ako ang pakuano, no? So, marag abdominal upset, no? So, or abdominal pain, or abdominal gas, no? So, siguro, ang kabuhi is more on kung mahilig ka sa fatty foods, mahilig ka sa mga aslom, ng mga pagkaon, like, kusog ka musuka, kusog ka magkaog noodles, no? Kanang kusog ka magkaon ng mga tinunuan, no? Inana. So, most of the time, siguro, more on acidic foods na siya, no? And, Ang ako ang kuan is mas better siguro nga magpa-check siya sa H. pylori test, no? Kaya ba mm-hmm. sina siya H. pylori infection, no? Ang uban ana is more on GERD, yung magsigigad, panugab, gikabuhi ko, marang mga mm-hmm. anadayin sila, no? Lain akong paminaw. So, general term, magugay na siya. So, i-try daw, ma'am, no? O, huna-huna, kung unsay maka-trigger, aning imo ang gibati, no? So, katumbang mga inadto nga ako ang gistorya ng mga acidic ng mga foods, no? Or, kaya ang imong picos, ay vario manguna ni mo, no? So, it's unlikely, no? Ang picos ni mo, ang kuhan na niya is i-assess na sa ubigay ni, and then usually tagana sila metformin or i-advise lang na sila ng mag-weight loss. No, kaya there's a problem of the metabolism, no? So, actually, ang bagong name sa PCOS is PMOS, no? Uh-huh. Polycystic Metabolic Ovarian Syndrome, no? So, na-PMOS na siya karon, no? So, more on sa metabolism na siya. So, muna nga, increasing the sensitivity of the body to the hormone insulin, muna siya ay function sa metformin. Mm. So, sayang, initial treatment ani sa mga ubigay ni is metformin, no?
1: Mm-hmm.
2: And then, ang uban is decreased sugary foods, diet and exercise, mo po na ilang itambal, no? Mm-hmm. Kaya, ang uban na mo down or mag-yudpod, ma-improve raw mong gyud pud ang PCOS, no? So mawala-wala na ang mga cysts sa iyang ubaryo. Muna muna siya sa ubaryo, manguna siya, no? So ang imo ang stomach upset or kanang gitawag niya kabuhi, it's more on the stomach na manguna siya or sa abdomen, no? Uh-huh. So lahi ra gyud pud na siya, no? So kana siguro avoid sa mga foods nga ako ang gisulti. And then, pagpa-check up kung dili gyud siya marang-arang, no? Kaya, mas hindi ay something na siya, no? Nga, sample, kinahanglan ta magpa-ultrasound, no? Basin lang, no? Kaya, ang uban na basin gallbladder stone di ay, no?
1: Mm-hmm.
2: Kaya, sahay, makakos man na siya inana, no? Labi na kung mukha ang kong mga fatty foods, no? Musugmat na yung abdominal pain. Kung grabe kaayo ang kuan-ana, nga, ang uban na kinahanglan dyan mga yung mga pain relievers na i-inject, no?
1: Mm-hmm.
2: So, labi na kung medyo daghan-daghan ang stones, no? Sa iyo ang gallbladder. So, ana siguro ang akong ma-advise.
1: Salamat kay na Dr. Choi, no? Para sa ato ang texture sender nga na isiging kakabuhi. May namdam po ko ani, Doc, nga nakapacheck po ko kay ako asi ko kabuhi, ma'am, no? Inaot nga namati ka, parehatag experience mo to nga gi-advise si Dr. Choi nga magpakuan. Base nagka-positive ba sa H. pylori? Niya mo to nga nagka-positive dahil ko sa H. pylori, mo to nga sikong gikabuhi.
2: Mm-hmm.
1: So, kato kay natambalan ko, naka-antibiotic ko, inana, no?
2: Mm-hmm.
1: So far, okay na, nawala akong kabuhi. Pero, pero kung makakaon ko ka ng mga tinunuan, o magsigip ako ng mga soft drinks, makakaon ko kahalang, normal po siya nga musugmat. So, base ni try imo amam, no, nga, magpa-check po ka sa imong H. pylori na aman ta dirira sa dipolog kung taga-asa ni si ma'am. So, thank you kaayo, no? Then, humay, gubanan po na ako nag-inom ang coffee corn. While in ato, Doc, nag-inom ko sa coffee corn, okay man akong pamati.
2: Mm-hmm.
1: Pero at first, sakit akong kutu-kutu, may inom ko sa coffee corn.
2: Mm-hmm.
1: Munang ni-stop ko, tapos nainiingon nga, ayaw, kaya ni-work siya sa imong tiyan. Ni-work sa imong tummy. So, mga to, nga nag-inom po ko sa coffee corn until now. So far, okay man siya.
2: Mm-hmm.
1: So, inanano sa imuha, ma'am, i-try good pa-check up, Jod, sa ingong doktora nga, magpa-check up ka. So, din na po ta sa ato ang laing texter sender, Doc, sa 8166-0975. Intra, hello, Buttercup and Doc Choi. Always listening to you, to your interesting program. See, interesting daw, Doc, atong mm-hmm. programa, no? Ang atong texter sender, amaning all caps iyang pangalan. So, ato ning basahon, Doc, si Sir Hendre Medida from Carmen North, Cotabato. Sir Hendre, thank you so much. No, nga na-interest ka sa atong programa o ginaot na-interest po ka sa ato ang mga kanang atong mga gipang-endorse dinhi, no? Sama sa atong coffee corn, sa atong mga haplas nga orayon. Naapo tayong mga vitamins nga mga unsa kaayo sama sa Nervitlex na syrup, naapo tayong capsule. At the same time, do na po tayong B40 nga B-complex o ang ato ang Mega Care. So, na-try ba na ni mo, Sir Henry? Inaot nga imong i-try, no? Kaya na-interest na ba ka sa itong program? So, mas ma-interest ka sa ato ang mga food supplements o vitamins dinhi. No, Doc. Shout out po ta, Doc, sa ilang lugar.
2: Yes.
1: North Cotabato.
2: North Cotabato. Nali akong friend si Doktora Lisa Mariposke. No?
1: Asam na dapita, Doc, kasi Sir Henry did to man na siya sa Carmen.
2: Sa Kabakan na akong nibawaan.
1: Aha. Mm-hmm. Okay.
2: Kabakan na siya. So, shout out sa inyo ang tanan sa Cotabato. No, dili lang kay sa Cotabato. Even sa Bukidnon, Agusan Sur, Agusan Norte, Lanao Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Del Norte, Zamboanga Sur, Zamboanga Norte, ug sa Zamboanga del Norte.
1: Kana, Doc, kompleto ba? Wala yes. ba na
2: Sipugay,
1: miss?
2: Sa Sibugay, sa Tanhay, ug uban bang mga areas nga nakapaminaw sa ato, ano?
1: Uh-huh.
2: Kay basin, nanay tayo mga bago na po nga mga radio station, nga available lang atong program, no? So, shout out kaninyong tanan. Encourage mo na mo nga mo-message sa atong hotline nga 0909-304-8924, no? Pagpadala mo sa inyong mga message, no? Inyong mga questions, mga pa-shout out, o amo pong i-appreciate kung nasa mga positive feedback, no, sa mga nakagamit sa ato ang mga products, no, sa atong mga vitamins, no, para sa mga bata, kompleto kaayo, natay Nerviplex syrup, sa mga adult or teenagers, natay Nerviplex AE, no, sa atong mga buros, kina-encourage na to nga mag omega 3 ang ato ang Mega Care, no, o ato ang vitamins with iron nga dili sakit sa tiyan ang atong Fervite, no? Kaya kaning mga buros, kinahanglan mas lag iron, ma'am.
1: Mm, tinuod, Doc.
2: Kay, during the second and third trimester, duha naman ang mag-share sa dugo ang bata o ang mama, no? So, na tendency ang mama nga ma-anemic, no? Kay, kuhaon ang ubang nutrients sa mama padung sa bata. Same po sa mga calcium, no? So, muna ang mga mother dapat mag calcium supplement po sila, no? Mm-hmm. So, dapat yun na ay folate, na ay calcium, na ay Fervite, no? Na ay iron, no? Folic acid. So, sa mga nanay-tatay na to, no? Itong Nerviplex AE, gyapon. Tapos, ganahag mga haplas, ganahag mga coffee. Kaya di ba, fad naman kayo ng coffee. Pero, para itong ingon ni ma'am, nga medyo at karang naa siya ay hyperacidity, or na siya GERD, or na siya H. pylori infection, matrigger na siya kung ang imong coffee nga ginom is katong coffee beans, no? Kaya ang caffeine mang good is maka-increase sa acid secretion, no? Muna uban, maingon siya, ay, decaf ako, ano, or low acid. Kabataw mo na ubang coffee nga LA, low acid. Kaya actually, acidic yun na ang coffee nga caffeine, no? So, pero kaya itong coffee corn, which is made of corn, and then malunggay and santon, which is mangustin, no? So muna siya itulo ka main product, no, sa ato ang katong coffee corn nga gold. So dili siya maka increase sa acidity sa imong tiyan. In fact, ingon si ma'am, buttercup nga nakatabang sa iya ang hyperacidity og H. pylori infection, no? So napoy laing coffee katong purple, no? So kato siya medyo mas daghan siya og sagol, no? Dili lang kay katong main three ingredients na to. Then kita, ma'am, na itay mga haplas, no? Nga tong para sa mga pampamilya na tong haplas is ang green nga Orion. Dayon ang coming na to nga kanang halang. Kung ganahan taga ng mga ay mga pamaol diha,
1: pamilya gihapon to, no?
2: Oo, pero sa mga bata ayaw lang po.
1: Okay.
2: No, so ang ato ang supremo, no? So kana siya sa pamay nakalimtan, ma'am.
1: Atong Fervite, Doc, kay daghang gustong mo gamit.
2: Oh, mana. Ah, ang tong B410, no? Ang ato ang high dose nga B complex sa mga neuropathic pains na to or mga numbness na to, ayaw kalimti ang ato ang B40, ang high dose na to nga B-complex.
1: Okay, so salamat kaya na Dr. Choy, no? Maayo kaya ni mga pagka-kuan, pagkahanay ang ato mga produkto o sa ato ang mga mamiminaw. Thank you, kaayo kaninyong tanan. Mga higala, hanto na po ta sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz. Always magpahinumdum nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:34. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 2:48.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro katro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong, kaya kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Pabangang ko niya, nga dilig ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM Time. It is now 3:31.
1: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:44.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ma'am, sa imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ay ko nga naaning nga kape. Kay, ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod aning kapikorn, mauna siya yung usang nga, nakatabang nina ko, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:27.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pang-inom na ko sa EXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart,
4: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:39.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa mampunta, kay panahon nga failure atong kidney, kung daghan kag inumon nga tubig, malumos ang imong kasing-kasing o ang imong baga. Problema na kay nas kinabuhi, kanang did-an na kag tubig. So I hope dili ta maabot ana mga pinangga. Hinumduman nato ang rason gyud nga nganong mag-edukar ta, nganong mag-disiplina ta, nganong magtuon ta. Tungod kay ang kamatuoran, ang reality, nagsulti, na dili basta-basta o dili sayon kung magsakita nga degenerative na, chronic na, labi na kung ma-failure na gyud ang atong kasing-kasing, failure ba sa baga, failure ba sa kidney, failure ba sa atay, dili ta mo paabot nga diha na ta magbag-o kung mag-failure na ta. So, mauni nga ang importante kaayo, maminaw ta sa lektura, magtuon ta sa maing panglawas, i-take charge gyud nato, kitagyud ang mangunay sa paghuna-huna, unsao nato pag-atiman ang atong mga lawas. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, matag gabi kung ay gibati buntag unto hapon, aron nga, hapsay. Dili maghuot ang dughan, dili maghagok matulog, gaan ang pagmata, inig kabuntag. Mga pinangga, tangtango na to ng mindset, diha na ta manambal kung maatake na. Diha na ta mag-inom og supplement, diha na ta mag-maintain og supplement kung maatake na. Lahi ang sitwasyon kung panahon nga atakihon na ta o niya naay dakong damage na nahitabo sa ato bang utok, sa ato bang kasing-kasing, sa ato bang kidney, sa ato bang atay. Pag naay dakong damage ang mahitabo, maapiktahan na pod ang imong trabaho, maapiktahan na pod ang imong financial. Tungod kay di naman ka katrabaho kaayo or di na juga katrabaho, mao na tong likayan pinangga. So mo na importante ang pag-maintain sa mga supplement o ang pag-change sa lifestyle para nga layo ta sa mga atake o paggaguba sa atong lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!

0: L, maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, o sobrang natural, lawas na optimal. Sa EXL, maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inisuking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in

0: The Market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ayat, it's EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy!
5: So ayan ha, so importante kaayo ang insaktong tubig tungod kay daghang mga sakit. Ang hinungdan tubig lang, daghan kay malimtanon, daghan kaayo gipang-angwango, tungod lang di ay tubig ang kulang. Instead nga soft drinks imong pangitaon, number one candy ang imong pangitaon, kinahanglan tubig. So kung kapoy imong lawas, tubig. So importante lang po nga itong tubig na to is balance lang po ang atong tubig, mga pinanga. For example, kung purified water ang imong giinom, pwede ka nga mo add anag mga tap water gamay para na ay energy ang imong tubig. Kung purified water ang imong ginainom kada adlaw, dapat na akay gulay prutas makaon kada adlaw. Importante lang po nga ang imong tubig is naa siya insaktong electrolytes. Kaya kanibay ang mga purified water, wala na siya mga electrolytes kaayo, no? Makonsider ganin na siya sa ubang research as dead water. So, pwede na kay mga tap water, na kay mga gikans na wasa, nga imong ipabukalan or imong ipundudaan parang iyahang mga chlorine, mga tangtang. So, bawal manggod mag-inom og tubig gikas na wasa nga na chlorine, nga diretso nimo inumon. Kay kanang chlorine na niya, makadaot po na sa tuang sistema na nga ipundo sa nagpila ka oras diha. O kung taas bag minerales ang imuhang tubig, no, mag-asin-asin imong tubig, kumbaga tag-asig mga calcium, tag-asig mga minerales, pwede nimo na siya pabukalan mga 2 minutos, 5 minutos para nga mas magiging soft water siya. Dili siya pwede mo pabagtok sa imuang kaugatan. Dili po siya pwede mo create og calcium deposit. Pwede po ka mga kidney stone. Basta ang imong tubig taas kaayo og mga calcium. About sa respiratory system na to, unsa kaimportante ang tubig? Mga pinangga, ha? Paminawa na to ni unsa kaimportante ang tubig sa itong mga baga o sa itong ginhawaan.
6: Yes, Doc Bri. Kining tubig, Doc Bri, importante gyud kini dili lang sa atong nervous system apan sa atong respiratory system po, Doc Bri. Kay ang tubig, importante ni siya sa movement sa hangin pasulod og pagawas sa ato ang baga, Doc Bri. Og ang tubig mutabang pud ni siya sa removal sa dust og sa mga pollens nga atong nalanghap
5: kana mga abog-abog ba, no?
6: Yes,
5: gikan
6: yes.
5: Abog sa
6: kalsada,
5: hangin, kalsada,
6: sa hangin,
5: even sa mga tanom.
6: Yes. Unya, kini pong tubig, Doc Bri, ang sakto nga tubig, mupatabang ni siya sa atong tiny lung sacs na may kining where diin kining oxygen o ang carbon dioxide
5: mag-exchange.
6: Nga siya, mo remain open ni siya, Doc Bri. O mutabang ni siya pag-lubricate sa kinatibukan natong pagginhawa.
5: So, importante kayong tubig, no? Kay tungod kay pagdili siya malubricate ang atong pagginhawa, mao na hinungdan maghuot ang ato mga dughan o sakit ang atong kalikuran. Ayan ha, so I hope nga daghantang nakuha nga pagdulunan. Ang Word of God for today, makita sa
6: John 4:13, Doc Bri.
5: John 4:13.
6: No, nagingon din nino nga, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Si Jesus, gihulagway siya, Doc Bri, nga water of life.
5: Tubig sa kinabuhi.
6: So, ingon nga ang tubig muhatag pag-refresh na to. Unya, critical kay ni alang sa tong kinabuhi. Nga, kung walay tubig, wala tay kinabuhi dinhi sa kalibutan.
5: Ang atong tubig nga ginainom sa kalibutan, dili gyud ta matagbaw. Kada adlaw nagapangita gyud ta og tubig aron kita ma-refresh. Pero si Jesus di ay gisimbolize siya ingon nga tubig, nga kung madawat nato si Jesus, ang Kristo, ang manluluwas ba, ang anak sa Dios nga gipadala sa atong kalibutan nga nahimong manluluwas nato, anaatay katagbawan sa atong mga kinabuhi. Kana bitawng grabe kaayo, Doc Bruce, nga nakikabalaka o sa mana makapa sakit nato, kana bitawng kabalaka nga murag wa na kay kalinaw, pwede man tang mabalaka nga, uy, wa pa to kakaon ang akong asawa ba? Pero wa na kay kalinaw, wa na kay paglaom, ayon, dito na ang mga sakit na to, mga pinangga. This is Doc Bri Palangi.
6: This is Doc Bruce Palangi.
5: Kami temporaryong manamilit og kami manghinaot nga ang kalinaw og grasya sa Dios mopatigbabaw sa atong mga kinabuhi og makabaton kita sa pag-uswag sa tanang butang, makabaton kita sa kahimsog sa panglawas.
4: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: pangapi na ba mo? Oy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo o kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati o pwede po ning makapasama sa atong pamati o natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape. Wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og may HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mo taas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ang akakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo mo inom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: It's El Makabuhay.
5: Heart 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM time. It is now 5:35.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Yes, Ato Mariano and some Earth music over there. But I'm going to Netflix. Kanang movie ito, Dune. Kita kanang Dune is like the soundtrack of that movie. No, moro siya soundtrack ang style, no?
1: Mais sa movie good pang sa beds.
0: Beds, yeah. Oh, pang ano gid ba? That's what you call Earth music, and we're gonna listen more of Ato Mariano's so, young piece. And where
1: more danceable siya kung kasagaran sa Earth music, hindi siya sayawan.
0: Yeah, I saw mga videos ni mo na kay grupo, no? When you perform live, na kay grupo.
1: Mo usually akong kuan jamming, collaborative kuan. On the spot mo mag wala may rehearsal dito mi mag kuan.
0: Dito na. Oh, kanta. See. And then your this sound nga mugawa sa imo, where does this come from? Do you
1: naa sa sound nga mugawas ang among ang lead na mo ana basta mohimo mix spontaneous music na first note nga mugawas ug ang first beat dito mo ride on na.
0: So
1: tanan nga musician dito siya mo maminaw sa first bully of sound.
0: So mo jam na lang din siya.
1: Di na siya mo ingon unsay key na unsa man ang chord wala na diretso na widow.
0: Okay.
1: So inana siya ang among concept sa Earth music.
0: But you don't play the same song.
1: Dili na mo usob. Kayo on the spot man siya. So i-record lang namo para maminaw na mo usob ang output.
0: So it comes from you like a nice sound gawas ni mo pirmi or kana lang control. Like maglakaw-lakaw kadiyan nice sound.
1: Oh, nai mo gawas kay nabe key kasagaran sound na na siya yung sa yung note niya nga mapwede ni mo basis sa imong chant bitan makadungog kag drone ang drone ana ya mo na to imong basis sa imong pagkanta.
0: Okay, so anybody can jam, no?
1: Anybody
0: any kay, instrument
1: open man siya
0: makita ko glata diya sa alpine
1: found objects pwede kay ang soundscape magod tanan open na siya pwede sudlan bisag asa nga musulod siya dito sa soundscape.
0: Okay, what I want to happen is si Julia here sa akong side is also a singer. Julia, why don't you join Ato? Maybe you can also chant.
2: What?
0: Something like that. I don't know.
1: Basta nga mo atong role, ano, walay words, syllables. Wala siya ka ng abakada, gaha, nga mo na siya. Syllabic combination lang. Dili pa rin sa nga lalala. Usara, i-combination yung mga syllables.
0: Okay, alright. So let's take a break and we'll be back with another track from Ato. Okay, stay right here for Tunog Tiyada.
3: This is Heart 92.7.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City.

0: Heart 92.7.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di nito-toxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Tunog Tsada on 92.7 Heart FM.
2: 6:41 right now. We're back for Tunog Tsada. Our special guest for tonight, the father of earth music, Ato Mariano. Ato, how did you get into earth music? I mean, do you remember, did you see a burning bush or something? Or are you always been earth music or pop ka before?
3: Before, nagkuan ko, folk singer ko 1984, dari sa Cagayan.
2: Okay.
3: 1984, sa Ibirma ko ni-graduate.
2: Mm-hmm.
3: So, pagka after 1984, nag-travel na ko ka ng sa mga tribes kay ganahan mo kay ilang mga indigenous instruments.
2: Tribes here in Mindanao?
3: No, sa Mindanao.
2: Yeah. Okay.
3: Although nagkampun, may nag-trading po, may atong ilang mga katong mga kubing nila. Nabot sa point nga nagkanta-kanta po may ganang mga Joey Ayala na sa mga kwan. So, pag abot sa Boracay, katong na-discover na ko, lagay ka ng syllabic chanting, wala na kong kanta atong old na ko, mga songs.
2: Ah, okay. So, imo na yung
3: okay, purely na ako. Kay, nakita mo na ako siya, magamit na ako siya sa creative ko an industry nga. Kung tadan, original ako imo. Hindi na ako, sayang ang panahon kung magkopya-kopya pa ko.
2: And the people like it. You know, ang mga tao, ganahan kayo sila. Did they even jam nga? One, anybody, the good thing about earth music is anybody can jam.
3: Open. Di sa ingon nga, amu-amu are ato ni tanan.
2: They wanna dance or somebody
3: have. Oh, pwede ka, og di ka kanta, sayaw.
2: Sayaw lang dia.
4: So I'm imagining as well, kana bitong kamulog ka og kanta, naay ka nang gakuan og fire.
3: Oh, kana po do. Kay tanan naman na siya. Mura po nagitawag na mag earth dance nga appeal siya po diyan ito nga wala po sang gi-rehearse. Ibe yung practice taon sa pag sa Edrit, so naka interpretation na yun sa sound ng mga dunggan.
2: Ah, I see. Okay. The first time I heard of earth music, it was more like tribal back in Cebu. It was a group called Kadangyan. I don't know if you've heard of the
3: kaya,
2: group.
3: Kaya, doon man sa tribe ka ng mga ritual dito sa mga shamans.
2: I see.
4: And LB,
2: you mentioned you've done some world tour or something?
4: World tour, yes.
3: Oh, 19 after ato sa pag-release na ako sa album sa Manila, 1994 tong earth music, first earth music album nga. Tanan ka itong mga pubing na akong gi-record. Kaset. No, pag abot sa 1998, naggawas na ko, nag-world tour na ko 10 years.
4: Taraan na kayo, no?
3: To 2008.
2: How does that happen? Do you bring your own group na kayo?
3: Ako, solo tour ko.
2: They invite you somewhere like that, no?
3: Murag,
2: what's the biggest crowd nga naka-perform ka?
3: Kanang mga, kuhan siya, bali 15 countries akong na-visit.
2: Uh-huh.
3: 3 continents.
2: Uh-huh.
3: 130 cities nga.
4: Wow.
2: Mm-hmm. Wow, there's
3: free flow siya kay kuan man ka murag adto man jud ka sa ka city, dala kag poster, ya yeah, pakita nimo sa bar. Diretso okay. Naka kanta dayon.
2: Okay. Dagan yung followers.
3: Na dili naka di na kinahanglan mag audition pa kay world tour na gani, inama kay money advantage na kay poster.
4: Mm.
3: Pag abot nimo sa kanang isa ka kanang area nga kuan, dunay bars. Hatag nimo yung poster pagkagabi, pagkantaho naka.
2: Diretso na.
3: Oh. Wala na yung itawag automatic na siya ba?
2: Nice. Okay, nice. 6:44. We'll have one more track from Ato in just a little bit. Okay, hang on for that. And we got some shout-outs. Julia, go ahead.
4: Yeah, we would like to say hello to our FB viewers, LB.
2: Uh-huh.
4: That's Carl. Hello, Carl.
2: Holding Helios.
4: I think they have the event.
2: I'd have a gig tomorrow.
4: Tomorrow.
2: Yeah,
4: yes.
2: City
4: and,
2: Mall.
4: Mm-hmm. And hello also to Sir Ronald Patwasik.
2: Uh-huh.
4: Saying hi, thou father of earth music. Ato Mariano said that. And hello also to Julius Chiano Naranjo. Thank you for listening and thank you for watching. And to Alan Buslon. Good evening, Heart FM sa Kasing-Kasing. All right, thank you so much.
2: Thank you so much. This is Tunog Chada. We're heard all over Cagayan de Oro City and in Bukidnon. We're simulcast 93.7 sa Bukidnon and all over the world on Facebook Live. We have Ato. We have a song from Ato in just a little bit. Hang on. In the meantime, there's Perfect Average, our very own CDO group, and Fall on 92.7.
4: Heart FM.

0: Perfect average of the Luke Chada.
1: That's Riz, right? Is that Riz on vocals there?
2: Yeah, that's Riz.
1: Yeah, the guy, I want to say, got coffee, mobile coffee.
2: Mobile coffee, and then Mr. Cagayan.
1: Mr. Cagayan?
2: Yeah, Teresa.
0: No kidding. Okay. It is 6:49 right now. We have our guest, Ato Mariano, the father of earth music. And you mentioned Nakay album before, Ato? How many albums have you recorded now?
3: Ang gawas na kaset, actually 8 albums.
0: 8 na? Wow.
3: Kaya na Earth Music 1, Earth Music 2, unya na Songs of the Earth.
0: Mm.
3: Nya na itong mga Kubing music album, gihimo na kong album ang Kubing yun, ang kuglong po, tagsaka instrumento sa ka-album. Mga ito na awod sa 8.
0: Ah, okay.
3: Na ako'y kulintang agong music album. Butangan niya po na ugchan.
0: So how do you, where do you record?
3: Sa 4 tracks to sa una, 4 tracks lang siya.
0: 4 tracks lang, no?
3: Tascam, pero okay na siya.
0: Tascam nga kaset, ano?
3: Tascam ito itong
0: 4 track
3: tracks.
0: I see, kabutan na
3: mga. Yeah, release dahin siya, wala na.
0: Ano kabutan na mga reels nga, Revox, no?
3: Yeah, sa BASF to siya, nanon to'y file ito sa mastering ni mo kada. Gusto ka mag-reproduce.
0: So how do you record? Now, do you only do one take lang? Or
3: One take lang. Kasi araw wala na. One track man. Live.
0: Chanting yan eh. Ganing spontaneous man, you know?
3: So mga po project na ko roon sa akong guan na ako'y kita sa akong gigs. Dito na ako'y balik sa recording. Kay mga man yung pinaka-gwapo. Yun ang ibalik ni mo siya sa pinaka-artistic ni mga guan.
0: I assume you do this full-time.
3: Oh, mao na akong kuan karon na ma-record gina ko ang daghan ba mga project kay bisag isa ka instrumento bisag pag 3 albums imong himuon pag human sa isa
0: okay.
3: Lain na pud imong improvisation kay explore man ka sa yung capacity.
0: Okay, so atong sa atong Earth Music Workshop karon. Unsa may next instrument nimo i-feature karon sa?
3: Kining kalimba, kining African tam piano.
0: Okay.
3: Kalimba.
0: Di man nagika na siya.
3: African ni siya nga.
2: Sa Africa.
0: I mean, who discovered it? African, of course, no.
3: Murag kulintang.
0: Sige, atong paminaw ng instrument ni Ato live here sa Heart FM. Go ahead, Ato.

0: Wow.
1: Tulog siya. I feel like dancing.
2: Oh, kulintang, no?
0: Oh, nice mga instrument, no? Kulintang.
1: Parang makainani mo po the Albi. Ganun
2: yeah. Na, na. Mm, na, na, na, na.
1: Mga standings with the hands in the air.
0: So, imong album ba ron? Available bigay pa online or saan na siya? Can they na, purchase it? Or?
2: Katong akong cassette, naa siya maragwa na siya. Ah, cassette, na, na, oh. Collectors, no? Mm. Pero, na, magkuha rin mo siya. Gawin, mm. Kopya. Pero mahal-mahal na. So, na, mm. Ang baligya ito, 150 karmo lang, 1,000 ang baligya nila ko ng collectors.
0: Uh-huh. Yes.
1: Yeah. Oh, because it's a vintage already. Mm.
0: So, how do they contact you, by the way, if they want them, you to perform?
2: Diretso na sa online.
0: Sa Facebook. What I mean is, if they want them to perform, you to perform sa ilang
2: sa
0: concert.
2: Sa Facebook lang, Facebook.
0: Sa imong Facebook.
2: Although na ako'y plano mag-campus tour kay na yung mga estudyante nga gusto mo tanaw sa mga indigenous instruments. Yes. Kaya partner ba na sa ilang mga kanila.
1: Mm-hmm.
2: Itong indigenous Sato. Instruments. So, mga makikita sila. Kanya. Haatag ko gamay workshop sa kada pa-play.
1: Yeah.
2: So, educational concert siya.
0: Yeah.
2: Solo siya, solo concert. Solo so, lisod.
0: Yes. Yeah, you did mention that you have a poster. I saw the poster.
2: Campus tour siya.
0: So, you'll be featuring mga instrument like kubing, kalimba, kublong,
2: bongs. Kanibunan sila nga mga instruments.
0: Flutes. Found objects. Something found objects.
2: Kanang mga plastic, mga lata. Anything ang mutingog.
0: Anything,
2: maka-jam na sila. Okay. Okay. Muna niyang gimo sa Manila. Mm. Kaduhan ako nag-concert at the park. Mm-hmm. Na solo, ragyapon ko.
0: Wow.
2: Televised to sa national television no niya. One Paco Park po. Bali, three tanan sa Manila.
0: Kano sa Manila siya?
2: 1995, yung first concert na ko.
1: 1995, first concert.
2: Kana karon kinsa itong ganahan nga eskwilahan o mga student organization nga mga contact sa ako o mag-fundraising sila. So, ako yung perform.
0: I see.
1: Okay.
0: It's 0906-777-8279.
1: So, calling all the universities here in Cagayan.
2: Student Council, student organization.
1: Yes, in Iligan City as well and in Bukidnon.
0: Nature's Culture Sounds of the Philippines. Wow. Okay.
1: Yeah.
0: So may lapa mas kita space for one more track, no? One more one more song from Ato. Unsa man featuring instrument?
2: Kini flute, bamboo
1: flute.
2: Flute ug chant po datong himuon ani.
1: Mhm.
2: Ani siya
0: okay. Let's listen to Ato now live here on Hard FM for Tunog Chada.

0: body to body to body to body to body. You and me, baby, you know that we got it. So don't go getting me started.
1: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:11.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahuwa. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko XL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
5: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
3: patotoo,
0: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At siyempre, bukas na po ang ating po namang numero. Ang ating numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating palatudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat na yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa ating baladudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena, DZLQ and DZLT 1 FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon, radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating baladudunan. 0969-226-9623 mga kaibigan.
Yan po yung adi po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag lang po yan mga kaibigan sa adi po naman numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot. Pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po 'yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis ay nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maaari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaari magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o pangihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaari makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang at maagang intervensyon ano po ay maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod. Kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad, ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa ating po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si, tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay. Taga saan po si Tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensan. Opo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon rin dito sa amin.
0: Sa Jensan? Sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, Tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po, sige po. Magtatanggap ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo, Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, Tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ako, raginto.
0: Opo, tapos opo, yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Tawagan niyo po ako, Tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po, sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, Tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, Tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ari po namang rice coffee. Tapos, Tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller ulit tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato. Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kay Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po ninyo?
1: Isabela, Isabela.
0: Isabela, po. Okay po, Isabela. Okay opo. Po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Hanggang
0: nanay,
1: na... Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng... sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV Drugstore. Sa Alicia po yan, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV Drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Yung gusto namin ay may driver yung drugstore na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, nanay, sa inyo dyan? Na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: O, kasi po, nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa opo. Abuan Pharmacy natin. Pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, kaya. AJL kaya. Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po nanay ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita niyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po, hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kung makikita. Ha?
1: Tapos laas in Filipino, ganun, Kuya, yung F.
0: Hindi po S, nanay. Hindi po F. S.
1: S-I-S.
0: S po, nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: hindi... Bakit hindi pa, Kuya... Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, nanay. Sa Alicia mismo, opo, nanay. Yun nga po, yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin. MRV opo, Drugstore. Kuya. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po, nanay, opo, Pharmacia kuya. V. Or Pharmacia 5 o Pharmacia V Medica. O yun po yung nanay. Meron na po dyan sa Alicia, nanay. Meron na po.
1: Opo. Opo,
0: pwede kaya. Nyo na pumuntahan.
1: Pagsakali pumunta ako doon.
0: Mm-mm. Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po na mas marami ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot niyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan niyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa paganis sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores sa inyong mga lugar. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 7:58.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na din siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Na doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natawad na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:25.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:37.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:08.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kay lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:39.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.